dokotera makanima te atyo wakoma una unka ngukara kwa hamatu yakatinta maha kama kwate atyo wakotu mani e ma onom oro otkwa oro hamate atyo wakoma hai kinanyu ikita kauni sate gachin tem kanim tu tenke bishin kanim kitite anta khakaru ko ko ko ko kanima choro kwa kom ke dokotera te ave nwa kwa chachare kavindi a am dia dia dokotera o chachare oro kama ko choro te dia kam cho wa ko kona tana hawa ko kanim bi choko a ni ti kuika te kam ti thoma ka ti ama khadi

0: Exka FM 107 kwa tono nyeke tsa metse ska 18 minute jete nge kerma gotam am o tsam kite a de gate ta je jeu kere go ta kwa tletla go ta kwa abasika de kadim am im kham a gate kere go ta kwa khakuma go ta kwa khamu go ta kwa abasete ke su ie into te mungwa kwa ta kwa kuma a sina kwa abasi abasi ta tinka nga ka ate abasi ke su ie ke hambe tsuye kona ata anje ga tsam tsa gadi no kuri tsadi ta ajete abase khota ya hata te hantswa a hantswa ta tinkwa khano te king edi ka te koma kota kwa hankwa kha te king ya ko ngin edi no hintu te abase ta tinji tem da masima tem ta sima tem ai koma ta ngin edi ki tengo si ko ta kwa shungo ngwa ta tinka tsamji te ka ti heng ya ko shu ane he te a nga ka abase ko ka shu ike kha hintu te khle dong ko te ar ko ta kwa ana kha shu kona he muta te da masima no ta sima ta Sondo, Sondo, da paisa, tate Fernando da paisa, tate kia kuma, te ngin e si kango si ako takwa, choro e si ngao tatin, ke hem kui hama, mua ko takwa abasi abasi tatin, ka kamje, ngue ha, kamje haji, nukuri ji haji, te awo kyanta, anje ha, dango ji teki te tuji, te tae ko tiko kenja, akung ka kwana ji, te huji awo tanu. Te mua aku tatin, ngue ha, kamje haji, ha te te kluk e haji, nu te kledon kukajim.
1: Exka.
2: Yeah.

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe so ya te ti e mana ka kwe nte e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga angwe ka kwe mangwa go be nce ya ntanga se o ga kwe nce na o go ma ga kwe nce le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka o ta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta

0: Kimcha wala ki chik de ya wala ki si vri ki SK FM ta wala magi an mpukun kia wa SK FM iwi tan kia tan kami kage ngam ya min kare verten moyon Kabinet kang hiya chik de ki chok wa sit Afrika gen kalima nga mugu giga kham sun u tui tui kan sin giya guli kama gu tka chik chwa ing de giga kama ngolo dulu gen ka gigan ka gani kuna chik de giya kola ngoli gan aka chongan Minister yang higya wa presidensi ayo ha kombuncho chaveni kalima nga chik de giga kuya media nga gani kuna ta ki Kabinet agdegi hankang kakwe toa kam kamago sun u hula yang agani kunancho wana u ka kisi. Kangoshi ki viki ya gdaan ki ngachong ngang he bunga gi toa tuitu kamago ita chik choyin gi kula kano he gi kula ngole gang aga chong ngon. Nchaveni ngakru aga ngoshi kang higya ngun herege tuitu kan chik de gira toa ngalu kamago kwe kang hi agia tu kam sun mugu gi kang kakwe ki imane gira choa kam sun uwa chikang aga gani kunan. Yatinak de gira ngok uya kabinet ke ngalama ngangan ta ki mugu gi thol gole kama kwe ka chikan aga gani kunan ka de gi chon haun ka ngawshi ka hi gya tu sung uwa kharen si hun aya kuna tinak de gi chon ngal kama kwe hivi koman aga chon ngan. Ngalama ngangan agya kam kam kwe sung tau aga ngawu ka chik de gi ngoku ni sa pati ngang ke koi nghe gya wa en yeni aya gani kunan ke vetflak aya gani kunan gani kunan de gi thot um khama khwa lustr khart ke lipopo ai gani kunan departamenti gi awat tho ai tumina ka gi anun ya ta ke khalam nga chi khon ai khisik de gi de chugi sa khui kang he sing gi kon hi ine ta mamak de gi de chugi ka besa yang he de gi ngu kaman mulavi ai gani kunan mu chi gi ya yones wer kang he ti kang chi de gi ngu kunisan khoing gi awa en yeni ke lustr khart ai gani kunan nakcham ki gu sing de gi da chugin am sit afrika ki yingi gi kham so chi gi ngole gi ngwa chin ji u twa gi ang ngun her gi ga ang ngau ka ka chi gi ran ngol khali u us ka pun a khuna ka he kalak cham sing gi ang wa sang ka ngau shi ka he sing ag gi chu ku ngwa nelson mandela bai metro ay bunga no ke gan ngalo shi kan chi gi wa ka be khan ki ko ha municipality ting ay gani kunan kang hega chik de gen ko wisa kama ko uchik thwai ngi ng ai chu aga khunan kalama nga sing atene giya kham kama ko sung wa khom yang chik de gi thotam kama ko khabitan a khuna ta ke yi ag de gi chok ga yi chu aga khuna ta gan aga ngau ka hega kholi thwa kang kama ko en chik de giya khali khabitan a gani khunan ga tene sigya kham sung wa dama chik de gya wa impom fo aya gani kuna ke irse kier ke kaun a yelfu chong kang ha chik de gya thoke kang kham khoin kang ngoshi ga sigya ya te ko han aya dam kang ha chik de gya kanga o north in 10% de kalma nga sing de gya chuk kham sen fu ko ma ko ngi ang ya te ki kalak tsum ga hi atene gya kham sung u gani aga gen kunan ke gamak de gya dang wa khali u mugu gi ngun yan chang hm ai fasi bolun ai vi ko ma kawin gi ya wa ha so ne tin ai orun sa si gi ya o ku yan kalam nga ta ki fai fi ga te ki a kha ai ka ni kunan ki ta hi kang ha chi gi ya wa ha ta virus aga gan ka si gi tro kham kham go singan kalam nga ka m fi fi ki ka ta hi kang ha chi gi tro nga lo kham kun kalam nga si gi ngun yan te dros ji proses yang hegia wan fie fie uan ayi gani kuna gya ngun ya ta ki yi a gya ngwa kamiru sun u ti kan aga gani kuna hun thol gule kamiru ka anka aga gya chung hon ji proses ayat ngwin aga ngau shi kan ya tene gya kam sun uan kahi kan aga gani kunan ta ki kalima nga viko maka un chik de gya waha son heti aga gani kunan gya ngun ya ta ki chik chuan ay nekhen tuindan ke ngoli aga tolfu kang he igde ge chuwa na kai kang ka sigya khomsung wan ngani khuna wan chik digya wan elena elan aya kani khuna ko ang higde ge chuwi huna chik thwa dri te ne sigya khomsung de kai kang chik digi te ki wan ka ngoshi kang he wa thong digi ngui kama spanian aya kunan ke bu ngal shi kan chik digya wa alantisa ocean aya gani kunan kang he chik digi chuwi kawa kai kang aga gani kunan wam chang hum yi ng hiya siviri ngay fasiri kem cha wala diwi chik digya wa akhiri kham cha dira gya sam chang hum ki iska FM.
1: kame tsika siyeveri ama go 5 minutes taking ge khani te bori si kom ka tsam hen di baba tradu e kwa mana tikir ta tina si bori e tia go di monika tsunga kabinet de South Africa kwe aka de South Africa ke ana go tin kwe na veta a tlo tlo tim mwa ge khwa tseka yanu ana khana ani ke a go in go ja tseka ka tam tse sika tia omba pira na imuski ana kwa yin kwena kwete tamano vete anka di anka anta mika iti anziki tumusika ve tamano veta o kitni kwa ho hino tseka tam menestere presidensi kitni kumbuzo tsaveni nako zia bori kha am kwena ndeta kwa kwe tesina tinki anka ra dim ngie di vye keziki tia tui tui zika zia South Africa ki tesina tinki Omba pira na imuski kana go taa mkwena tia te kim. Tsaveni aakara ti ngi kuji tui tui zi te te kamzi ki khana do kago be. Nukwena ngi ya te kwena a mborunga kaigo tam. Mwema aakara ti kabinete khana aniki tresika awasi ya khwati ya ha. Omba pira na imus siki kwen kante mborunga zi am tseka ka tam. Tse sika koro koro senji kwa sina di tia kwena o di tam houtu on khaleke te sina di besa anu tu houtu ji en yenda kritim dauma vet flaka kwa oe kha am lui trikhart limpopo kim. Departe mende houtu di te makona anka te on khaleke te sina di ngi tia kwena khana he tumati tse sika koji wo senvere di mako kwena o di ritam. Bese Malawi ka kwara ko Johannesburg ka kumwa ni he on khala ke ki tesina di. En yen si kwa ani dawe lui tri khartim ki uka ngayit hu si ka khaka si he kiangu sena di. Kana he aga tesin nu. South Africa si guru o akkowa ea kutlam kuna anka di. Bara a kum di a oskapu si ti ya doro paziki ngayi si ka khasi he enyama ko tuwa ko tam. Tia mbunga na Nelson Mandela Bay Metro no tau kabeha no kuha municipalite itikiti na kutasika aizi khanazi ya kwara hati ya haa ingye ting aizi ki barazi tuwa kutuwe kwara tingim. Kwen anagoti na khom kwe aniki wakaitim krom dakti te kus khom siki kuu kwa ting kwena inazi ya mkamka ina mwaku ina aizi ya kwara ko ngu ogi ting a inazi zao kwa kwa inkozi a kwa itam. Barae khasia impofu takitim dam a. Nyam kadia yalfu kuria ngie hinki khatua ko tue kora tim. Kuha takitim dam a kse sika yenone tin 10% saisi tue kora khatian tim. Kwa kai te ngie sika nyam tako nkhamate na vieke siki. Bara kwe kone sa tuwa kota uska po profensi siki. Te borise kheri oem. Mwa gichoko te mag organisasi anka te faifu na aha kwena hanta viresta kite jonga e ho oiti mwe hondeista kite kwe ona to tum ka khana he kuma tinkim direktir general vege u kwena dem Tedros Ghebreyesus anka te ho he tsika jonga e khasi ana tsone sa tsowa eti ana khadzi ke kwa ka vetam Tedres mga kwi kwa te kwa kwa te mwusi ki njwanga ya khasia ya kwa kans na tiki khani kwe na khana kere kwa kwa te choku zi anatani sa huwa te tam. Choku anya te mwako kwa kwa na nyekani tuinda di kwe a 12 mwuzi ka kwa te aske pae. St. Helena da kwi te eilani si ka kwa rako kama hisi ki wu tim. Njwanga ya khasia ya kwa tkara tiki ya khasia asin vere titaman aske pae ki kwa rati kwe na njwanga indeta ya tim. Dri di kwe a ahoutu ki ya ti, sorry, skepai ki ya ti na khana zi a anjonga zi ka o tin ta sisa zi kou kwa tim. Skepai kwe zi ka khasi e awa siya kwa tin Spania ka kuma te Atlantis ta kwi tim kou osian ta kom ka. E di, siya ve iri buri si kheri oe, kame di ki siya ko akhiri kama te kwa te kuburi ya te koma go, ekska FM game.

0: kim tawale tik de ya wolin ke akhiri eska fm tawale magia ambo ngewa eska fm ay witen ngia tan tan mega kin ngam yamin revertin moyon ofu qaqqayin giga kam kam go sun u hola aqani kuna qala qam agigian parlament ngam ka higi tron wa kam go sun wan freslaha yang higia wa pala pala aya plasi presiden Cyril Ramaphosa ki mulai yang higigian go kondisan Artikel 89 verslag kan sing agia kan kan mo sing wa gan ge talak tong mo gudi ge chati sa wa ra ma pozan ya gudi wa kan ko in aga gani kuna ge tsa kan hi ge ngo kunisan ke malikang hi gya wa 580,000 American dollar aya malikang hi ge ngo nga ya plasi yang gya wa bela bela ke li popo gani kuna EFF kang hi atik de ge cha o ku ya ho fun ai gani kuna ki parlament sima ku ge tro kom kam ko so kan kam ko gan chik de ge fres la kha yang ai gani kuna kan ngau si ge partai ai chon kang hi chik de ge khali u achik ang ya kham so ga ki on veta kha ki kang hi mali gan ge ge ong ro po jang a plasin ka ka kuna ka hi te ni ge kham so kan ka khu kang hi chik de ge ngu kun san kan ngau si kang hi ge tro khali kham ko u ang khali mang ga kan wala tik gya wa tiniri yi ag gya chango yang akuna ta gya ku misala mugu gi hen tro subi sa kama kwen maklanga komisi kala tum ga tik gya kham kham ko so khate ya a yang hi tik gi wa khate ya wa kula yang tik gi ngo kunishan media ag gani kuna ga sang agya kham sang te ke sik gi ga chwa o kuya ya gani kunan da yi gi yang fun ag jang ka yi gi ya un ang ngal subi san okoya na kawan chik digya wa mapela selo kang he singya kamsen vekin aya chong ya chik digya mukwe tisan muku digya mung okoya kamarang aya to ki mulang achu subisan tisan kang ngosi ka sdin gya kamsen wa selo ay gani kuna kang he ya chik digya mwa khate ya wa gani kuna kwang king mulaya kokhan ai municipality dangin us kapun ay kunan khalman ngasing ag digya tisabung ngin hamtos vali aya kunan yi agge hnga ya gani kuna kwa kan ngosi ga sigya kamsen gya wan hamtos khom yang hetig de ge thwa kan khama khwen kan hiya kholi thwa kan khama khwen ka sing ge chugi ti sa bung ge agge ko ga ya bon aga gani chi gani kuna municipality ti ten gyang ya de ge chi thwa ai fiar ta khalma nga ge khabit yang akunan kang he bu ti gen ngi gang he ge kanaga gani kuna kwa n er yen nol twi ya gani kunan ke mon plus ya kunan kwa he khom ge ge thwa gang tham ko ya koin chik ge wa en twi sing ya ti sa wa thon ek ko ve ko ki ak chok ge ga chu za la khu n hm de ge chu kham sang koin chik ge wa che fri bai ke nelson mandela bai ya gani kunan de ge chu za la American President Donald Trump halman nga atik de gya kuyan irba ini ay gani kuna ka ang hisigya kamsa wa fir ke yuli ay gani kunan ka ang hitik de gya chwag ngta kuyan ke besa kay ti aya cho un ang nga wag ang ka higya kamsa wa kaw ya gani ka gani kuna sig de gya chwag kalin kan ngaw si ka sigya kamsa wa plishwa ng ka atik de gya chwag tuhi Trump khawit tamni chik de gya kuya chikan ke phoni aga ng kan ya de giga ku nga wan aka ka o yang ya wa europa komisi ai wan ya he gya wan sel funder lens ya ng he ya chi de gem ngo ku nga wan tram ya ka gi de ko ng kha ma ku wa chi gang gang he sing de giga kom parliament ang ge ku kha ma ku ka ang he gya wa ko ya gang kin ai bani kunan kan ngo si ya ate ne gya tu ni tin di wit de ge chu pham tham ge so 15% de yang he chi de gem ngo khali u ya en ke gani kuna kwa ngka khoi ka ngi chik de gya social media ang gani kuna ka hi tram tin de gen ngo ko yang hal mang ngka ant ke fi is a khoi tam ni gi ra thwa kham kham go su ngka gi wa gang ka hi gi ang wa kham go tu wa ngka khoi ka ngka gani kuna wam chang hum yi ng ya akhirin ai fa sir kam chawla di chik de gya wa ne khiri ai sorry kam chawla di chik de gya wa tinir kham ja dir gya sam chang hum ke is ka fm
1: met Jessica akhri ama go 5 minutes taking ke khone te buri se kom ka tamene se buri ek tiga go ti monikan junga Sobe tadi ani ana khoy wofuna kwama tsamshika kwangra khoyita kuye anka tadi parlement si zauk eka kwanaji ce sika pala pala takti tenga osikinsina ko qaihe president Ramaphosa mti osikim article akhne khe takti temba pire khasi eqoqote ntoji akinsina ino kwitsauji Ramaphosa khara hinzi sesai tesna ikim sen a Swedish na he 580,000 Amerikaans so di dollar a am de place ya bela bela ta kite Limpopo province kim EFF am kwena tsa u tsa ka kwena ke nxwe qhara ku Agrahim parliament na ina ku ika ti tsa ani ji am khana do ka go be tam parte ye Agrahim khana ani siki khana mo mate khu ji ve ta ki tinve kwa tsa ka hi Ramaphosa ma toka hi vetam ANC khana aniki atatim nima thi yana jaru qai anina ko South Africa city president de kwanaki EFF kwana akatim ma qonisa party ANC kwe qwa ya de dam kuye khasi ye kwangara khuitan kwama qamtin irisika hofwa ki kunsenta Madlanga komisi kwena kwama tsam sika khana khete ye ha da qite kwe am kyan sen ek amaki doma kha komikara te ku swere ma go bori kha an kwena khana hen e si qai ku jiki dango ek khai go be ina si kana ko tu ka tam go amwa hi kwe si aswe an yenza tin advocate mhlape silo e vie ke si nyam ok tam jiki a karati qai ji ku ji khaji he e tu ka no thia kwena muta go mara kuji dom khe khena kom ta go tam selo agrati am suku he ka sina tin thi ya khena a ke se ten ku i ta dina khana ku inji a koro ta de a khan a ka ta de kho ji ki ku kha municipality di weskap ki tin a ka ti a ke ana ko tin khena gampos ta ti te fale aninza ina tu tu a ku ti be tam Daudi jao kaji na nga osi kwa kaya khasi ya nyam sena khati ya ha gamto sta kite mkoma kwe kwara ko kama tingim. Municipalitate na anga de fierta kha saisi kwena anga weki anakotina kana he kutuwa kroma de kutuwa kite kuta. Arien nol da kite dauma kutuwa montpasi kwa maha me kwe kwara khati. How to kurwa de kwena kwa kaite en tuye da kritem dauma ina itam sikinya mako zauka angie Jeffries baye na Nelson Mandela baye ina dara de itam sikim. De Borisi Khiri oem. Amerika si de presidente Donald Trump angkati irwa pasi inihe khana he firi yuli teiti. Tame kai te huwa di kumka ko kai ku he ngia tin kuri kinyam ko suri kai tin ina yama ko zao ka tam ma ko yak anka te tarif ta kai te huwa ke ho di kumka ko paro he khasi he e susen ta tin ngia kai ku je si tik am si oi te benu Trump fo na ke kai ku tin tam si ke president de Europa si di komisi ane ki te ko Ursula von der Leyen sindeta ko karatim Trump akratin khana tsese ka tsone sa ke ntwa tbem Europa si parliament e tlae ko e tsikam ane ke se ka yate nge din kwirin wa ka hinta maga dorot ID America si 3 de kunka ko ha si 50% sorry 15% de giteta tinye tia un kwena do ka tbem ma ko si kwana ke se re tsone sa Europa si ini Gidin ya fer inak na stati Amerika kwegi kanka ku kwena khana kamzi ya ku iya ku angakaratim. Van der Leyen, kwa kwa ki angakaratim, kai ku ji Trump mdeta tesna ku kamzi ki khana munga ku doro kai ji inda utose no zaro kaya khasi ya yama ku kumse na gore tam. Ti akhiri Borisi khiri uwe, kamhe deki isi ya ku tin iri amatikuwa teku Borisi ya teku mago, ekska FM kim.

0: kuma an bunga WCC ya kwasa radio XKA FM tamalaya WCC hun i alglanawa science and technology ay program hun sa kunku ike a wa how machine help in daily life da yegit in jamu ke kunku ika unkiwa SABC evilungisa kausinge kunke XKA FM tay on alglanawa presenta hewa takwanda mahongo hun sa kunku ika ntiki kalungso kamkwa mungi ka ay tatamke as a kunku ika ngwa tamke wa freida kike wula awha sezira nga makawa 5 manita ke kunke XKA FM day ege ngotu wa tamge kawisi genu kama tamge kawisi si kewa SABC ayvilungisa kaosin SABC ayvilungisa kukunga a kukunga a kwa
1: XKA

0: Exka FM 107 o dono nye ge tsa ma 8 ka mo go ta kwa 18 minutes je teng ke kerma go tam am o tsam ke adate ata go di tsiya mo go ta kwa swere mo go ta kwa ama mo go tsuwa ma te kwa im am a ga kom na go tghorona ma te ma ga kom ta a ji a ga go go ga je ta ga no ga an ka ke ma am nana ke are ka dim tsam ma ga nana ke are ka di tsam di ke ga mo a sen ti ma e si ka a wa si a hen kare no na ta i kara ting e ti re kare na o a tsam ti te hi te si ka hati ting e ri karta ndio ko ti ng e di ka ti u a tsam te si ndi ta kwa ku ka te ho ri karta ti mu kunda si sa kya no ti dana si sa kya no ti dom or si sa kya no ti khara si sa kya ti ma e e he ngo ti mu a sena go khuto ti tsitsi ga ti khara ta ga te ko ta go ti mu ti khara no ti khara ti dom or no ti dom or ti dana no ti dana mai e hengo ti abase go ti nje gana ti khara khara ti khara dum uru ti khara mukunda ti khara tiye kheke anta anja ti ma es ke muwa an sena go khare ka da anji te ya ta kuna an ka to ke zino khana atsam te te no khandi atsam a khan te te khana de khan kuya go te te khana muwa an sena ta kha ma e e si ka ha re ka ta kha u kuin ke kha u te ke no kha u kle ke no kha u nga ke no kha u do ke te ke ke no kom ti ta go ina te ende go a nana ki are ka di kona a ba shika yu te kom ti ta go ka ta an ka kha nana ki are ka tim o tsam ke kha muwa an sen ka i a aba sikan te di tango mguitive nu te tsim mguitive te ikam de keken komti
1: oh we chop me tati on the beach kama gata
0: nataha akona kunyi kuna muwa andre

Nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe zo e ya te ti e mana ba kwe nge e ka kwe andwasa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka kwe mntu wa kwe nge ya nta nga zo ga kwe de nge na ngu ma ga kwe nge le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ka kwe sa

0: Moro moro bunga kuma ngum tadi tak nak okay program ngawa bani ngawa kawat kang ngum aku side ngum kang ngawa I kang ngum ay mak ama ta ngi tak ke ibu si kang ngum ta ijala kat kang ngum ta mah kang ngut ay ta longu si ay ta kang ngum la senti kai si ke sah cuma fisik sakian mereka hati ke mens leka aktiviti tu kota min ay sang ngawa program ngawa tu tak yuk kuma ngan ini kang Eva mkuasin dam kong hasia kai tasin kata pak kusi kang wa fisik sekian mereka hati ke mens leka aktiviti tu fisik sekian mereka kamasin kawatci ke I kolema cik tua gea before bel kamasin ka kata lek kang kamu kui kamasin nieder seteng wa kui gamsi kui kuat kolia he kung tena singa rot sakte ke ber helakab om te bau kui masin ka kawatci tua kolia kala ya kule kumne ya kule koko kawati ge sanchwa neder seteng gamsi kama sing moku kule kato da kama kama kwe moku una kala kwa ka kule ya ka kochi ga duko gwe ti kang kwa singe kwa tu uwa kwa kwa wene kwa tona gamchu ya kwa tu puro bier kwa kwa tu okun kule ya ati nga kawati ge ti kwa tu koch u o ya tu kule gamnwe pa nga watu du sing ke kule ma o tani ka tema ka tato ta chu pa nga waya kochi ga duko moku sing hege dani ge gamchu kawa coach u oba kholona mtige sima kana tu taka masing mens la kati wete tia kawa chige chi tro ka o chi tro nga o chi kasin kama sing ga kawa chige wati pangi kawa chige moku wa skola kawa chige wa au nga ma kawa chige moku yunga debe ka krisige tumtena sing kawa tam to di tam du to di gam a chi pangi chi tro ka o kawa kane tam du ma tama gya o chi nga nga guang a chi nga nga kawa chige sa tro mens la kati wete tia ta masin fisa sa ken merka kawati ke ewa bepal oka kan hiya kwe e chi twa ka wan kati mushu ka chi jikan twa before the big masin chi twa wan ama auge gu kuna wan gu kuna wan an au mdana sin chi twa ka kama kwe muku uwa gu aga tsi sa twa makalunga tsi kwa uga ka dang mwa san nga kaye masin ige sin rei kao kumne nga kolu kawa kan mwa mdala sin kan kukung hawa mko dawa su ye gane tamkan how chuam to chuko ka sa ti kesi ke ngwa kin qesa mtima ka ke ka kan ko kana tinya mona talisin ye gya stratin ngha ta ke chi kesi ke ban ngam ni ke wa mko por kramasin ke akom tam ko ngo sa ti ke kama ko ka ke kan ko tam ko ngwa mko da wasu moro mi da wasu a tsama tsani ama
1: moro thunga igwe man am ime talisin ko sa ti ke ko kuma ngka tsika thunga ke ti sa ka mi mi kam tala ka ma ke tsu at da ke kama kwe da ma ti ta ge ngwa mi talisin ke skola khuna da ma tsa ti sa i ke yi twe de kwartal ka tsi ke he skola ke e he gi dwi ke tsi da skola ma yi twe de kwartal ma yi ma ne tsu khama nga di qale dhanga ju sa tsi ke tsha kho kom ke yi twe de kwartal ma ne khwa man amata ke tsi jala o mtsike lungisa tsi dzekang mtali singe nge skola khona khwa itse ke kwa ngham kang ke wa twe de kwarta ngadane khona ta nga ke mi ke saka ta poli ngoma lungisa tsi dzekang he itsa lungisa twe de kwarta ta man ama ke tsika he itse ke kwa man ama ke musisi a lungisa ka ta ngheka ta khwe a lungisa gising ehe tototro ngai mtima kang gya skola khona ta kang dewe kwa lungisa ta masin ta ke goloma kang jike gukha ki twa ta ma gudui ta ta i
0: ma jo thoma ki midawa ki ka gin khaw chwa chwa khosa i khisi ka ke uwa chimbu yang he mka una ka skola kang am gya tu khoku sa mtima mgisinga o ya sanga yang nga he dibe ke ta ku ta ju ke khoma nga
1: o tinima ki tulu thonga ma nga ka ma ki sing peter kang he mangung ke ok ina imagi sing peter ta peter ke kwami ke jama kwa kwa awa nga iki studio ni ta magi amagi pole nga za unga wa I ta kanine kan za kha tswa khudang ta wa ni ki studio ta kama jala I
0: ne nga kwa kwa gimi gani kuna ka wachi kitadu chami mato da kan duicha ichang oji de wona mko kangu kai
1: okay ka jala thunga
0: ya chika mi de chen kwami masing de sa kam mi peter ke shu sake chit gere kam ko an kuna kha kha ngo kai ke kam chime sa chit gami tame tala sima ama de ko thwa kana tu ya tu ngong ng nga chime mtana kana tu de vicha sa de wona mi ke studio ng ko chung kan tan ka ma sing chit kha ka de kam chit kha tu da sing o yi tau chi ya tu u ga kuna ng kai Ngosi tu da tawa konya wana go konya wana gamsi konya wana chipangi. Hitu da tawa moku kolia kong kangungia eto chua konya wana kausi ya wana gamsi. Kalingu masinga tane koya a kolia paninga wang o wana kake ya tuisa angma tiga akuba ngansi ya kolia ya burunawa ya kawach u ya ngumpati. I kalingu mgasin gesin de gesin tu da tawa kama kwe kong dugia kaga gam kama makalunga of go to now. Nobody want to see you to go by now and say, Go by now and sing. I sing. Yami Talison, then you come more. Tell me the way I did a call, which is a salmon, a man a sanga today. Moro su, moro bitter.
2: Moro tunga igwe.
0: Moro tunga bitter, come on, you are.
1: Moro tunga igwe.
0: Moro su, come on, moody go sing it like a studio. It's a mazala, and go soon. See me to go again. Mess like an activity to go down. We can a come to turn on the hardo moguchin. They are to do. Uzalei kubangu, alimui kama singa kutoa chiki na gastra mugo amgesi umoku kulia kagang tongu he mtoa wana chuse mhatu na nuko du tapani kama singo mhatu kulia mahuna du tapani kwa chiki atu open kwa asinga kwa kulia kwa atu oburdere tapani kwa chuto mugo dugia
2: tunga katika kongia gamsika e dukula he kagatani toka kha kama pasi kongia ka.
0: Chitalang bitter, chairman and quack of topasikung, chigat or chicasi, got a bordery, he had to go to sing, he got topasi, a copana colored agandua. Mother come up here, Peter Massing Dagama coat agate at your cocandua, then cross you on a sa, sumagagan news what I'm call. With a listen for Gamadiva Chemi de Vita, Susa Peter, Matisai Kotu, Matama, Taram getting there, vacancy, om, swag that vacancy, and Amadis for a chipangi Zala Kamaque. Kanekri ya kalaneki si chipangi ya wahesverki ya tanga ichi sumu ya ngale konda ya tindrai khalasin taka chusi jala toa
1: ka tsige ha kyo to ati si si ge panga toa ati pangi ka ghala ha ghala toa a obscure palinga a trekileni nka khangha ke a buku wa in
0: sorry me da magin tsuluka da tsuka komta talisin ya komun ngani tenga sugu in ka ba tsiga ofati a panna ku trekileni nka buku wa nekisin Ayefro, a manere sing a boon hum. Metalising mustn't go to the Kangu Kamakwe, that Chibuichi de Yamku Amakwe. Mustn't come coat with the gig coming over deity, that coming we come call on a good handuhu, and told that Kangu a decrease gawa, ticket to Kaka o, ticket to Katu, Hitike, Tigisinkewa, Fisis and Ayatinwa, Ken America, Sue, Sapiter Matu Kamaki, Tigging Army, Higgity's army getting army cooking on the listen, the Kawakang would be blessing it, Kasa it can be.
2: Judge, I come away from the igwe.
1: Major, come away at the igwe, Gaki, Gazaki, Golo, Hizatiki, Sigamanai.
0: Yaman, come to me, Divita, get him, could you want okay, get poor Hermui, the Amitalisin Kosala will come and gang. Drunk Amigatim, they want okay, a singer quay, and Namaki, poor Hermui, yea tea. It do see like a team, do a singer quay.
2: It do see lamentalis and them donor, Sigamakai.
1: It do see lamentalis and I take him, do you see Sigamakai?

0: teu chirica roji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam shiki, exka FM shiki.
1: So, Miku o Erastus Kunga, Dimi o Okaya o Dentos Mate, si kami eko a 2020, kami kagu tenge, mbako kware mi kagu tereoka. Kami se aka eka gete ka jamar, disa eka kik naka sawa, estem kanga eka, wekiti. So it's nana eka kwara kwaste kai kai ege hunge kai kasi gete kai ka to agmur sen kai kai es ni ku kuru chisa ke o kuru chies ka ku gani ama o kai ka to ate a chisa ke ni kai ka otra te nana kabe se o kai kai kabe min ungo skora e bawa e ang hanu mamar akangu bar sa ngobe ti te Barash, Ashina outside the two men at his account time again. The Hennessy came gang ah, the quarter cross they come the Kamkai Kasigenha. Chiching Kasi the Kocha Gate where you go, Baranin school Kwan. Come Sega Kasio Harambe. Harambe Kakoja sit the Kritzel, Chima Kakoja Jute or Gamasi Kagu at the Vika King Aqua. Sitting at the Viko Kriska King Masiwa Awa Gam. Further aka eka kwanga go ka khonyo kore nna nang thunu se eka min eka ka e ya ste mar ka se tum kwanga ire kwa kham ka sa ne I kwa te mar ka khiti kwa eka te kwa ka sa o ka o ke yes so sna na ka se u ka ko e thwang ko ma kishen to e e ngo sko si e ka ko o thwang e tsega se ke ka tswa tong ga se ka kuma kwa teng luka u score amar ngaur score te u a kota o grade 10 ka ka fa lur a score ko grade 10 o ka ngate go kwa te ka di a tsung wa go ngai kwa ke te ju kwa kwesta o grade 12 ju ho te kwesta ni se ju sa ngaur mo ke te mar kwa score te si sa ga score ngaur ta ma ga ite mar wizard u ya to she te ni she ka ga u ngaur ka ka kwa kam kai ka tswa ngaur kur sire ngai ho wi chi san toi ai te kwa ka ga shuwen ate divisa gugga wa alisa ga shuwe ho ka tshi ate ka kai aka eka ho ju sa kye ngore ya dentos de min ngo hemes ka pa ke ga ka aka sin e tshite ta ka ngo be ku khiti ko so sna na kwas kuma kwa nga ke nga ka ho mu go nka ka ka ta mo chika ka ka ne mate ka sin ga ka divi ka sin o ka a khiti kats es ka chinde ko ekare ho akore ba masisi nana chichi nana ka ka campsite na campsite ong nawate akwa aho ka masisi ka tsetsuwa mchungo go ka hi kwang ama ka ago murika akwa a tshwa ka me hemeng ke ago plan sa o se ka kumer tswa muri campsite ka kwa ka ni stana tosi sa o campsite kwa ga ska me kwa campsite a khali khanu mi ka kwa tshwa ka kwa ka akwa ka ho jans te kami kase aka ka wang ete o kuisa ge ka ngami ate tani tswa ngami re a thuma ka ko khuche ne tina na khuchi senke ju a chis ka nga aka ise ko kare ngai ka shi sisi ju ho jaja te ni ngo ni te ngo wi ko na se mi a wo ko ta ko ju se mi ka nga se a se ko sha te mu mani a chitsi ni ko ka a ju sa mi ngo wi
2: Carla Jigdo Native, Jigdo Point Hadjuge, Titi, May Cagui, Cassin, Lunca, Jigia, Limbia, the Guardam, the Mulligan Cone, the Tiakri, Tio, Gomen Quata, Yakosita, Marico, Cosita, Malika, Yawanema, Mokrupiga, when at Tigalaka, Tatawana, Timaki, Yakosin, Mike, Wako, Jigia, Gage, Kamachunque, Tati, which are tswa le pogane kuna wa tsego ta o tsefa tene di ta tsa nna ta kwa nna mbe e ntite ma nna sa go ya kontsi ka kuke di ka nna sa go e di ka ka tla go ma a go kwa nna jo
3: e mi ko khare te mi ba o nga nja go nore ya o tsumkwe go was a as she wants to acquire us.
4: Bring the music back, Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen, I'm back in the building. I'm back in-

Embrace kung karma ko tago ang stay with you tam kamju ko na jhaji aji hati ay kajim am o tama abasya ko ita ya hang ya kung kugait na ta hatri sina di ota ki ha regarda no aji ha iji haji kuma na ata ha abasya ko kasi ike no kuma na ha abasya no kaya tam ha radio ndeta tunga kaku na jia work kuzi ang tawon sa tuon hang doro hambe ko a hadi radio ndeta ata proch om kum no take kadi dangwa a abasya ko tawo kaya jate ko kung kadi ang tawon sa tuon ate kadi no hito ata ha te dating kaku na jikam tamang kamji ko na jia ati tati jingo te yano ya ngwa kutati njia to ya haya a gluko jim am ota matricho manjoka ya teed matiri ya no duks nduwe kako ya teed kako ya kutati njia sika toto on karaka ya hutaka.

0: Oke, mencoba lagi cek di ya waling ke tindir ke iska FM tapi lama kian ambu kian gawa iska FM lebih tengah tengah tengah kian kami yang arverten moyon departemen ini gya wa kasoneti lebih gani kuna agian ya wa isla yang si gya kam kamu gus sung uan kai kian cek di gya wa hanta veris akal gani kunan kang he cek kuan ini ki firi yang di gya ungkap tadi aku nak di gya cek wa nak kika ko na kong gya wa foster muhale ka hi agya ngun ya te ki ki kan sing gi ra thot kam kam sung ka ka chi gi thon ma lu kha ma khuin yi a chi gi ra cha kam sung u yula ka gi gi ga chu tu chi ya kong ko ya tin gi ra ngu ko ya ste te helena aya ka ni kuna ke or tambo aya dila kam bu kuna yi a gi gi ra thot kam kam ko sung a chi thoing gi ya ka ma ma lu dol gi ga gi ga ka gani kuna Tika si gya kamsa dike chik chwa ayi dri chik di gira chukik kawa ka chwang ka he ka ngawshi sang a gya kamsa wa yin di gya chukik kama akhin tinyan aya kunan ke kani kunan di gya wan ka ferda aya kunan chik chwa nga ee si gya ngung ya tika di gira twa erin staka kama kwa ngawa tika ang ka yin di gya ngung yonis berk ke siwi taling a kunan Departamini gya uwa bu ngawa ke chumbu su ke uskapun ai gani kunan ki kau kha dam ai gani kunai gya ngun ya tege khalem ngan dam ang gege tha gang thama koin ka hi gya wa ga ka hi ge ngwa cha gani kuna kwa bunga ngan khalem ngun si gya ngun ya tege dam ya anchik de ge ganga flag 120% den ka sing ag ge chuge warski wai ke gani kuna kwa Kamsung agan ngosi ka sigyang ngayon na tigit 2% din ayakan si kang he daman chik gi kwang kang khama khuyan gani khuna kwa n ka ngawshi ka khawit tam chik gi ki kama sinan ma fasha ya ng hegia uan departamen ay ko i hanak o gi ang ya ta ki khalma ng yi gi kam sin ta gi dama o da chik gi ag ng khama khoi ka hegia kholi kam sin ka ngawshi gi dam ay ko yan chik gi ang nyal sin mandela bay metro ay gani khunan ka he sin agia kam khama ko sin wa dam ay firi yang hitik de gya wan pofun aya wan ke chik de ken chachil aya kani kunan ke khrundal ke chik de ke roli dam aya kunan kang hising gya ngun ya bai kang chik de gya wa back and closer aga ga ke mosal bai aya kunas sing gi da chuge wanan agri yi ngi gi ga kham so vi kom ang gani kunak ge veska bo gya ngun ya ta ke gani kunak wa hig ge chuge wanak ke kang gya wa gumi ayi me ying gi ng khurut bal aya kunan kamsin aga ngosi ga steni gi as wan artin bos aya khabit kuna ke gi ga steni gi ge chugi wana wa gani kuna kwa n ka hisi gi ya kham kham ko agolik ta guya ga gani kuna chugi ge chu wa ngem he ka ke gani kuna kwa n tuchi aga ngosi ka steni gi ya un an wa begin closer aga kahim ko gi ng wa kham ko sun wa gani kuna kwa n ay fashion ko yin chig de gya wa en yeni lustri khart aya gani khunan skyang hare ge nakam ki gu ka he besa chig de gen hung ulya ko yin ay khunan ti khwa ay a kha chig de ge da ge ko ka hi khwang ging de ge sa kham ko khuin department ning gya wa thon ay tumina ka ki lipo pon ay khunan gya ngun ya te ge besa ya chig de ge o chig khwang ay enan sistar ka hi de ge chu ko mu lavi mu ku chug de yan khautin aya khuna he lai ang gi ngo kunisan kan ngau si ga sang ateni gya khamsang wa tikang aga chong kang he pati kang he wala chig gi ki wa ti nir gi na kam si chig gi chugin am muku agi han thot kham kham ko sang wan ti kang he gi ngo kunisai khuna thole ngin ki gi ga kham kham ko fin fin ya u ta hang aga gani khuna gi gi ran ong on khalak yang a khunan ka sing ateni gya un an ngawa ga ngke on ner sugo mug gen wa sum chima gi gi ran ko kunisan ka he besa yang gi gen hoge uli wam chang mi ya tinri ai fasi de gam chawala diwi chik gi ya wa tal fir kham ta dir gi sam chang mi ke ska fm
1: Mekleseka tin ire amako firminte ze taking gear khani ate borse kom ka kamen timbamba de radio kwa matamski ke kirta tina a si bori kiyago ti monika nsunga national department de chok ani ate ma kona aka te khana se sa ji ka ka tin ji ke kwitao ji a kwa kara kom musa kya te kap stati ki firidi kwe a Hanta vire sta kiti dzwanga itha sina tinki kho sina tinri ta ya ma ko khwe foster mokhale a ka tek a kho khwe ki muiti dzwanga e khwe ya tsa tino khwe iya kho kho ama ino out am the tuti sa kharo kai tim ma a kara tin ti ya khwe na Frye Sentelena ka Arako o Artambo International Muna mo Frye ka wa kloki ya tinki kamatina ki tsone sa society dam dridi kwe ang o khati hanta virus ta kite jongai ana ki khosi na tin tsamsiki mina skepa ang Argentina ka Arako Cape Verde ka kuma tin siki ha ya South Africa ki khanya tin tsamsiki khana he ana ki Swedish na tin Kuiha kwe a tse sika spatra ki chokwa yon spera ki wati mjonga isam kara ho tinki. Departemente sa no chumbusu anye tema kona a ka te kouha da kite sa klo uikom dama oskapu profensi ki tima tse sika ham mme sa a tse kwa tinki kambere tintam. Bunga na tukua ti na aga iti e koro koro senzi ina ki tini kwa na he dame khasi he 120% saisi ya kwe kwa tini tam. Tam persende dango amunga iti kwa na angie bara khawana kama ti ezi ki tu sinagono dame khawana kwere yu kwa kere khutam. Departemente ki kuya ma kwa kwe wisane mavasa aga rati damsi kwe kwa e khasi he kwa ukwako Saji kwen an orkotin gaujkin ta tkha tiven damme anza kho eji dam. Tia sa tlo we okon gaujin Nelson Mandela bay metro ki gana hengye ti. Eji ki kwek arako kamati mpofo tsechil khrundal no lori dam jikin. Back and closer tak tite dzwanga hem mosol bay ki khawana khasesa eko wukwiti. Agri veska puta kisen kwena anga de ngu dzwanga hesiko woyitin kum plasi a gwe khoji kaw uiklo mkhruot brak kim. Siewe tu sesa di khaji he harten bosta kite mkunda ki wo sinatim. Agri veska puta mkwena anga de sesa di khana kanga nako sunga di a kivere kya ita tim. Tuchi di khaji he nyam kanga iti di kaw kwa tin kwa khoji kaw nisa tzara iya tinziki. Back and closer tak tite dzwanga hesiko woyitin ta. Te borise khiri oe. En yin tak tite mdawma kha ama lwi trikharti ki. Khabana kha khore na khoyita uka esika besa onkhalaka vet flak tak tite nga oeki tu tesina tin ki. Akha di kwe an o tin onkhalaka kina tiya na khana hen tumwati. Departemente ho du ane te mako Limpopo Provinsi ki tina angakate. Yenen sesta ka kwena Malawi ka kwara ko Gauteng Provinsi si ka kana tin tamsi ki onhaleke he tesena tin tam. Kwe a tui khai na ke kwenya tina angakara tina ho tui khan kunkara tina besa si. Liko so kan oe ko khwa ki mporonga atenu ay tin tam. Dawe khasi ye tin iri tamsin tat ama khwa si ka khawana kha kiangwa gama khwita. Tua kaji ha kwa na sikim. Apa ji porisa na si karakwata gyawko munga sa maane ziki mporo nga zi teti rendo kwe di choro kunza siko wei gure tam. Tse sika dao siki porisa ki zawa konano dawa a kwa ya konata kana jia awasi ya kwata sesa jia ha kam. Ti tin iri borisi khiri oe kamete ki siyako 12 virie e kaw kamji kubwati kwa ka te kubori ete siyako komago. XKFM game.

ambunga UCC yekwasa radio XK FM tamalaya UCC hun ikalitonawa science and technology ay program hun sa akunkuike awa how machine help in daily life dayekit enjamo ke kunkuika unkiwa SABC ayvilungisa kausinge kunke XK FM tay ong alitonawa presenta hewa sa kwanda mahongo hun sa akunkuika ntiki kalungso kamkwa mungi kan ay tatamke as akunkuika ngwatamke wa Friday kike hula awa sezira nga makawa 5 manita ke kunke XK FM day egin mo tuwa tamgi kawisi kinu kama tamgi kawisi si kewa SABC ay vilungisa kausin SABC ay vilungisa kung tunga at kung tunga at kwa

Michelle Montjoy moso ngege ngamuke loli ngola qomtike tine qwa 16 minute ke konke radio X5M tsibusi mola gita qomke wala ke khame mge a fite ka ngwa mqo program ke frida ga khoko mangula tsumsang ya tsang mukuge kwa ngwa ting a tsang yangya ja bunga ke wali ngwa min a elimia ritsli anje kam gesin kwa tsimbusi wala ke khame mge a fite ka ngwa mqo khoma a program sing program magi aku misalnya nga uli agita komke dami program kan no si kam tinik agi aku misalnya nga ba agita ukma mki anji kam gisang kwa ki kagi u akali vilung isa gani kuna van anji kam gisang kwa cimusi sekolah mhe katini wachige he jun a examen a kukui ha kala tu kama ko skola me ge chimu singi chang anji ka ngwe ge sa kwa de wet ni exam na nta do ha gita fiti ka tonga ngwa ngwa wa mai mandi a ngungu ta ka gita kwam ge chimu sing ng ma gita sing u chi ma ma thwisa mu ku ge ka o mu ku ge ka go chu pala pala nga ya wa ke ka angwa ngwa am ke ko mangula kimsa ng ge chang ma gita agu mi angwa program ang atige kam chigdege a khama mulang ng wa chigdehe ba alf iri ewi alf iri wolam mchigde a gawa journal a program journal program laga chong ka ngosi kantin gya u khama ke anji kam gya sung kwa ke agang nuya ta nasinala da achu kwa achu vindika chimanu ma thisa mo kugika kwa nga khwe mtsam tena thisa mo kugika kwe o o ntwa kwe fersegte ga khama kwe chimba e mage a wuzela dam kama dam ntwa o yi ehe a mage mo asia te tragita gumi anga wa mko khosi program ti gita wa 12 irin awam a gita kom ki che bunga chu sha tungki ngai ta anje kam ge sun kwa ke na ve ka ya sonda kha da tom tin mai agita uha ding aitama mothers dag ka khisi ge tene ang khong wam ke chimse lagi chong ma thwisa muku ge ka kwa nga khwe ke ko leti ma ding aitama chu ang khamuk kwa mtina a thwisa muku ge ka kwa sa wala sila wati gam program si ge akala utom ke wala msing hang ge chong ge ka tong ma kam ku ge sung kwa ka bang he tamaji kama ka ang khwa re gi ta cha da tamak khwa ngwa ngule muku ge ka kwa ali kwa akuma ge ko ge radio XKFM ma thwisa ge ka sa ka khisi ka nga ngo kong wa mke wala msing hang ge chong simusi ge ta a gumi ngo program ge gang ge ta sa fitam te dura chi ge sa ko program tin ge akalu tuam ke wala msinga ngke ye chong

yamasa musunqa nghe sadu gengam huke woli wola qom teke kini qwa 15 20 teke konke radio xsky fm chimusing ngira chu agqinqa wa mqo program yagya qom ke kengosha uqhamam ke vilungisa qane khona anje ngiya singqwa he chu a khama jun examen yang inqa wa meman dia aya khalin khale ha game he fitika kaba chimbusi he skola me muku giga oka nga ka pala pala tuna ka examen na chimbusi wa nga nga ke a study roster sinti ka nga akam okuma a study roster nge sing u a vilungi sa aya ske dila ma age tani kwa agawa tani kukwa akam uwa anjika magyasin kwa ke chimba ka kaba chige he vilungisa gani kuna vilungisa nga vikuwa masin kwa ka tuwa ka nga kwa nga kwa kri chigi sin gege kreperi nga wa agen u uha chuu aperi nga wa uhungo balance genge ya askola vikuwa ma heke achuu aka vikuwa ma van gwalo sinye giga u pani nga wa ya gen uhungo kutuwa jili uwa em van examen awo wala ng achichi examen awala mgita ng hirigi aftati yaya amang lima ng kwa kama skola ka de afuka wa resta ka ka atuwa to ka giga wana aftati van tetis nila yung kapari nga agi ku wizila mku giga kwe lungisa ta chimbu sa ng tigisin kwa kang kwa ta kwa atu ng kangam kang kwa kang kwa kang mwiliki ta mazi mku giga sin unga wake manila mso chichi di kwa magi kwa uukam kasi unga waka ke chimba e age ang study roster kawa chiga ngu kama kama kwe ka ke chiga ang ngu hantir ukwa kawa sisi ke wala dang e study roster ngu giga ambar nana kwa chiga he age ke ukwa anota buku anota buku age amuku giga o ka ka ka uwa kula ke wala na wala ci wala ma pringa wa gen waka e ci wala ma a pringa wa ge waka e katina wa chige he a twisa a muku ge ka kwe kwasa khama kwe ka ota balance ge ta gya a skola vi kwa ma he ke a chuvi kwa ma ofu ina kha chige ge gya khale khale ta katina wa chige ge a kwasa a skola ma he a ble a kha focused a chi wisi sa ge ta tututa organized a tepulila examen a stressim ta ching ege a ge trotang a uwa a akademis forderang a tunki a geng koka ngaya. Chimba e ngalaman a ge a kama even four examen a e wola kata doka wa chige he ata doka gege o he ngung pala pala tuna a e ngung gaun kama tuna ka ege a kuwila he a geng hong a kama examen a yarugaro a wi. Ta ngitige ya akam ukwa a vilungisa a stidi skedilas gita wa kato. Mugu kika kwe chusin nga uchisin ka titang a stidi

nos terang. Wa tige ha cawa ke spesifika teiti ke first skill in di faka sum gito kwa sung okwa examen even khabe khavona skola sum gito kwa qakhun ke roster ya gi kwa qham ukanda product tige mam chifaka gito product tige quality ma gita wa achichi ngaba examen roster khu gita kwa sung first skill in di faka ke qatama gi agla mchi gandi faka guma qama gi agla mchi gandi faka guma ya kuba anhem chi ma gita agla tapchi ma pringa ba pchi ma pringa gi lugisa u achichi astidi roster ya un tere gita kola ta wa ke specifica tetisun a sun u chi ge an a tipela u kwa a first skill in di faka sun ya gi kwa a kwa skola kuna achichi ngaba a first skill in di kasun inqalmang angu kwa adu ta du khage khavona e ka kwa kama skola ke mita gani khona ge kwa gatsu mtim tim tim ma agri kwa o qalmang aba chi tshwae ka ngau ka muku ge ka ku kama skola agri kwa am a e for muku ka ge ka o ina khachi akawa tunke akawana arresta khateti arresteti agi kasanga miskin half ear ha bisa kang nga makasing gising agita gya agep tita lang di kam gising ko he dewe kasi kanini kang skola mhe akulu wigis nga tsikay kausang kamang nga ana skola tita la i paning nga may kagugda ufining ka ugrim at tegim tiwala ang kongda cho meskin ang ngi tita ang makagat kami sisang tita magdatu umma kay kamo kangamigo tita magkadwa sing umi haizverki tita magge uka ay wa into dream steady roster nga agita kwa sa kamako ua ke specific at tita sang ke first kailan di kasang ke he kanda kam na kam moku gika ko kama skola ka gika gacho mtima agita di kwa uwa for the end of the day kagita kang ha wa mtike ke kaba chike he gya o he ang hechi agi ngun a wizila ukwa a wola asu ukate ma ap ge pari nga wage uha irte prioritet nga kachi o ke agi ang ha meskin agi tagda sing kate ma belangri ki tongka ngul ka chika e kama nga akhe ke lati gachu ta sinti ka ngi tang hai ngi akam ngu otakwa ngho ngi kam ngu otakwa ngho as ta ta ta ma wala matini kwa ngung kam tini kwa waha bo ma. Ta ka gum kam chimbu si ng he a ta duha ngan kwa firi ke faifi gani ta duha kam kwa ng hao. A gita su ng ke a kama sun kwa kam ka kwa kwa ta ngura ma ka kwa ga ka chika ma ke ng kwa ma siya a du ta ga ka kwa ka. Van guma guma magitaw chika e. Far al a tina tama ka ke nga vi ke chwa nga chimba agi kwa apala pala ng askola gita kwa ufuwa chichige wa sonda kha. Sonda kha, manda kha, kula tini uu ke donor da kha. Bam gita ngay fray da kha, agi ta ngara guma ng askola kula guma wa navi ke. Ta guma wa misankam, kasi sa angi ngay ki kula chige he sater da agi kwa o. Agi ta gya kha nuku titi. Ke he agi kwa sa afraid da makaga sa magda ngamita si takiki ke magita o. Kamatu kamata ka miwala van kha. Kasi chige may kakay ki gawe. Nole ma ke jo u men hu tam ga ma ke jwa tsinga ga to tu ke tsonwa ginga i man ke khokuma ma tena tsa tsa tsa wa khokuma ng a kola kwa goma ma wa saterda ma tsho tang luka ta dibita ga tsala ga ho a gete be plan tu na u mti wa se se ma a ge wa kanda kam ke kala specific atiti ti se ga ti ti ga nga mu ku ge ka o ka an hi ti a ge ngu a be plan u kwa a kasin a tsin katima belangri ke mukuge ka wa priority ka tsi ka gela ka ke khuya kha sonda balance tesen a vilungi sawola wala agya san ka wala hege wala e agya wa ina ka tsigisin ondau ke study roster a ewa ya jelasin wala wisisi katina wa tsike hege ha kwasa ofulungi sa a tsigan hunim ukwa a kasin singa tsi tsinga la ke for unworthy ke tim ke gita tau a person la kaiti a energy level si chimba ka tsikwa khali a vikwa ma muku giga tsoka o ka ka wisisi ng a ge ka wa bondel ng em ka ka ka ngu dir makar a ka ka kwa drain a energy ka ka sa ka ng ka ngu hati ke a makha do khang ma makha thuisa ke ge ka ge ka wa
Stidi roster ke chimbu si chichi hing akwasa kama kwe. A skola ma. Nuka ka amana ableha focus ta muku giga teni lungisang a examen ang agi aghala. Examen a ya wola sa ang kya chwang. Katepele la wa ake onweda ka hasta ka ofu onweda ka dir makarti ke ngono amuku giga ka onweda ka stressi. Kati singa chichikang, kati se he agi atutu awu jela nga wakake. Manila ewa jela singa agi da sisi wisi si agi ta wa resta ka opka ayeteiti. Kula chike he a kankwa. Anga chikang hong bihir ukwa awola. Kagi ta kwa so nga wake kakrisi chimba e he kati akama. Chika ang hong hantir ukwa akasan. Chika ang hong organize ukwa akasan. Of chika ang hong watu muku gika kwa ngong beplan ka akwa. Sige, higduma, o gumana, gumang, o agi akala to. Ado ka gibi plan ka, ang gumama, kamaskola magda, o kae, higduma, masin, higduma, navi, kikay, kaigi, kaigi, kaigi, gita, nwida kami. Tisiga, tisiga lagi ta, o ta, at siwi si si, akwa ha, update. Kakula, sige, kagihe, ang stress ya, akula ka nga, agita, tinatiplal, o stress si, tamuku, gika, tutru ka, focus si. At, sige, he, simba, examen, gi akam, a examen awola a tutu ta gita lungisa ngawa a vi lungisa ke resta khatiti kula tika agi akanga ta mumuku giga singhe uke a urviak kam eke ku chimu si chichi hinkun mkaku giga ngum kam eke stidi roster kawa tike gitu ta akwasa kama kwe ngawa a skola ma ke chima gagi cha kali a skola vi lungisa gani kuna wa kakukuma si kam kogin masa awala sing chimusi ngita agmin angawa mko program gidan gita sa fita ta dura ti gira sa ko he program tin akalu to amke wala kimsinga nke ya chwang.

tin ke mai ke sunda ga nina ng ti khabunga in khola sita africa nam ding kam ka ta nga mo de ti khwa phezi in khola sita africa ung nam ding ke ti ke ke yunga kwa yi kanda khona kho ka kwa kundisa ke mu kun nam ding kam da data mo adula dule ka kwa kha kanda tuwe de sunda ga yang kwa kundisa main a tswa ng ka ta nga ngo le ngoma ni kwa mu ku sin sin nei ka awa da wa ma ani hun respetra ding yunga adi ke ti ke ke yunga kwa a kha nga ya ke ngo ke a ha ka wa ke ti ke ke ka kwa a he ke yunga kwa ai qati nga ka e xka fm hot konha ti qabunga ingia platform tin ki yima ni khwisin nga ka me hege nume mani sin nga ding mbul nga yunge ding to ko khe ding ka o me ding ka nga tsama sonha xka fm 107 ngi ni kha

Bad boys blue ay musu nga ngigige nga amke wala wala gita kwam teke tinik tawa akin 50 manita ki kong ki radio XK FM chimusin wala gita kwam mo teke ke tangs pam ki manita nga gangta o chigigi kwe kama wala nga nga chigim hewa yaos irin awi kawala ti gege angam awa yalfu chimbi la gita kom ki mkuk a kati gita mam girang kata kama program ang kia kawisi la yalfi rin abi program tina gita kala utam ki wala silam program ang kia kom ki yurnal a program kakrisi kante ni ti gano kang uam ki chimu sila ki chuang kang ngaw siyam ko ti gege asam tuya kaya ngang a chuang awam gita sentiki kawang hing angri ka krisi ka utama hmm ke nasionala da chuku wa aga chuku ang hawa bunga niki tiki mgi chuvi ndi ka uko yi waka tina akal utam ki wala sinila ta muku gika kuin aligam ko kumagi kongi radio XKFM tigli gira tuisa muku gika sa ka krisi ka ang hokang uam ki program ngang hwa tigli ki ya chung tamang ama tiki bunga mwegi kukin aligam ko kumagi chimusi ngi tuisa muku gika sa ka krisi ka ang hokang uwa mki program ngang ki ya chung kang nusi ka gigi ki utama ki vilungi sa guni kunam skim cho apala pala kwa jun exam lang kwa chide waka angke no kaw amke wala si male abunga gem tan jang agum ko kuma ke konke honor tin siva ngai chide ke ni kham mugu chide ge ga saka khisi ka klotom ke wala nga chide a ichang

0: azange wa musong asigege ngamke mbuli ngwele komtike ya go fetwa ya go monitor ke konke radio XK FM wala sing wala gita komtike ke wala ke kham emgiga wa mqo program ngi ya ge konke journal a program chika ngi asam thaxa journal program ga chang agita wa antika ngihim gesinqwa kimchu agqanqwa mqonqe kanqwes kigidi qaba ngita kwasathi ke he kukuma ngundhasin ludhasin ikwa tama tawela sin ngitho kwa wizla kwa ngwa tu wizla tama kwe u daam ko emhang wa tuwa msi tanzi kam tini gesin kwa ngwea ngwa mai mande wa ngwe sa chunga nasunala da chukwa chukwa ngha bunga ngwea kai si tini ge alea bunga ncha mtana tuisa mkuge kwe chu u sin hi u kau wa bunga ke chike mchua u ya vindika u daa mkuge kwe chu ngukua e o mdewe ke ngwe aga ngwe sin nga ngwe chua ngwe kita sini kampanye nga ano si gita aga chige he daa chuku nku wa hong e chwa vindiga uko kan e for all chimbaga gichi a kamaj nga ni kuna nga wa may mandi kawa national ban awareness nga kisit Africa kwe he kakwa fitika datum 5 to the datum 11 may muku kau wabunga chike matuza muku giga chuvindika ukuma da achukua ka yima gigi kuwa mani ngakulu ukuwa yi ntipula u riksi sang tini ngakwa techi da ngakua chitwa kama wa da wadiga makaka kinhe kangwe sang mgita sinti gike kafitika nga wa chungu chungu gani kuna fele khaiti chi kampari nga wala wisi si mgeku havan chu mgeta kwa wisi la kama kwezi krisi kati chike ngana kwa kama da ngutula da asya yi ma wa khasiwi ma wa kraha fikon wi di ma parafi fikon wi di kama hiter yi ma hangibatu mku gika si oko mwa mungu lami ngati ni gita waha mkwi ka aki mkwi aki gigi tu o kama wa gu kwi ka ke ngo kwi ake gigi ku chibi sisi ka hanka o kama chi kwi ke hino o ngwa amu ku giga ngu ada fele khaiti a bachane a chukuna mugu giga singhi u fele khaiti a wa chukiga wa fer al gombaisa gani kuna sinisi gani kuna kanga gide thota kukua akundi savan sinisi gani kula kan geta thoda kama kwe chi khisi kem gikwa wujela ngwa da da geta kwa kula ta kula ka geta ngwa gwa abilo sung ka angwa am o kula ka akwe ka ngwa gokwi muko giga dum fiti ka ngwa koko ma ngwa muko kwe gu ka gika dum ngwa ba ke krakhas nga e himtene ge awujela ka wisi siwa khafar leke tariksi nga kama kwe nga wa kama kugika kututu gika wizila kakangu nga wa even kabe akakaka aga gika kwe nga sa kwe tati tkwe nga riksi ka tkwe nga kama kwe afer al dewe milum hi nga kogi da chukwa heke tete ye kagi kukwa kama gang aga kwe nga aga gika tutu kwe chu yunga uga chunga wa da chukwa for all chimba ehe kama wa he tame mge kwa sin mkwa akinga wa he fu ngani kuna nge pepe mhega angi kukwa maata doka gikwa ohe ulete doka ka waka kaka ha anga tung usi agi nga ama ke giti kwa daa kata sa nga da inki dang ama nga gwa dama ta agu untaga nga da inki dang dhakoga to tutu giga nga sin u dhakoga muku giga kuba da da gya gu dhakoga ya kuba hanka ti thangu kula ya nga wa hanga ba kika ya nga nga de in ai kuwa dhakoga kang mu ji dang kuwa ki da tikwa hi ngi ngpare ngom gen ka kama kwe wa special anda ki timu singi chwa ngon. Yunga kama kwe yi far al timba ehi kama wa da ngon kwa isa tu kwe da ngon e kama timba ehi abilu sume gege gawa da he agi ngwa si dewe kan da ku la gang kwa ngon kwa siya tando kasi gita kwa ngwe ka kwa pleki ya ehi da wachi gigi hengwa hengwa a angwa dewe gita agu me da ku la fer alm ehi alm ngwa siya da ngin o mo ehi kwa awuzila karaka da kuim hengen yike kaila ngwe gu kha yichungu ngekala taka nga gita nga kaa kwa ngumti nga kaa tango asinya tabilo kwa kula tadewe nga akang kwa kula nga si dawa kwa agumitang tag kama ya kum araka ufu bilo kala kika kali tikwi kala akuli ka akula dawa ng mti ni mga ng fer al ngay kaka ng kwa wizila tama kwe se u so kasi nga kuya guka dum so guka ng ke so day ng nga wagi ka kraka ng tene wa baya khafar leke mo onsin hi u riksi ngwa e he ge gam tsung ge fer al hek an aga ngwe sa riksi tro gwa ng atma khwe kama wa go ge em hang ma kunu se dum kama wa da em ha o hu se tsale ng ba twa ng di kama wa da ai e ma fi konsim ge asiam chang ng mo ku ge ka kawi sisa khafar le kama kwe ta mo ku ge ka ngi manela e him chu a wizila u kwanga ba qashi nga tsi ka nka nka ha ba e nga ba ke mdewe ke fela ga ke nka aga nwe ka wa tsike ge thota kwa a nkhama kho sho masin u mtsho ma tsha mku ge ka kwe u ka vindika ri tsi sang he nga o nga ba da ang kwa dewe khanga ko ha ge ngo asia even ha we a akaka e ka he a khlima ngi he te si ge ta wang ge a pri nga wang hit em shu ga te nwa ko be sha a u tshu khabelwa e ya ka hu hu ya ke o futhi nge wa ka hu hu ya ke a nwa a ko zi nang ka ta nwa si a nga ba ta tre ge ta ku ta nwa o ka e ta ge ko bi lo ke da ta ko zi sin sin ma ka la nwa ka malulu ma ple ki spasi nga akula kula a nga bangu ka sin nga si ka ma a chukolo ha wi bya ka di ka mawa a chukolo ka tali kala a gi nu una ta tuisin ka tang kwa ham kuba ka ma bilo kali kala ofu ka ma ka pan kali kala ham kuba ta ngu una ta ngwa o chin nga ha gu da khila ta a cha a ofu ina ka chi ke tom ku a chi khobelo ha wi bya ka ka anta ngwa a o ha bilo chi khobelo vivya kika anka khotin wa guda ini ni angwa sian ta khang ku akida ngeta kwa sing halmang aningwa a o ina khati khawi sang wa angwa ngai sang da ka kika cha khung kama ang ngi kali ina khati ngai ka kwa kika cha geta kwa sa mistake im he kwa geta kwa gya sisi kuna ta ka wa chike he mtho ku fersakh ta kama khwe chiba agingwa kumbesa ng aging hi emso ka tsi kwa tema ka tema tini gita eta ngwa sisi ta ngwa asin dewe khangla ko he a nike tsi khwikwa o funa manga ntwangu ta sike tsa khaka ta ki ku da ba tini ngusi ga wa go ke go ka ofu tsi ngwi muku tsi gite ne ngwa o tsi ngwi ka ka joli ga ba a kama so go khwika a ge ngwa tini kula ga da ba tini gita ku da even kwa ki mo ton abilo de skin ama deri guda oi ku ya ti ga ule an e o fu khabe gu khu ya ngai cha se ngwa ton di cha se se ngwa tu ngwe ku fi ta ge ta ku ya ti ga o ule an e ke a sai gu khu ka an khabe ku fi khu ya ngai ku ya ti na aku u da ba ka wi si si riksi na kama ku e kwa ti malulu ma ti da ka kokuma wa ti na tam ong sing he u chimu sing e he ka wang a ka ngwa nsung nti wa se se tim cho awu jelo kwa da kama in khode mas gya sia fer al ga mugi kwa kama kuzin ya gani khuna mgen sun u fel khati manila ye ege hem cho kham u muku ge ga vindika ti singa ti singa wa ngo ngwa da amuku ge ga ngo kwa ege aget e asorho kawat e msoke ehe waka jelasan kehe ka kafusion o ka kalisin kwa ngaba daawa guka chui ucaa e ufu kakong o ka gudaa ka kuudaa di dewe chungka kwa aginwa siya daadang kama katada mama ginga daadang kama dewe dewe gitkali yi nda batu tong ngin tkhali yi to am tene gi mkwasun kwa da danga dewe dhung ina ka chika da wa gen khonten kha guta atu ka da ila ina ka chika yang khun khawe nai no la sita nga wa da ufu gupa pelo ka sita ne ta da ta chi singa chi chika ngala mtro ko fer sa khta khama ko yunga khama ko e dewe hege mkhikhe ye kha khama ga ga khoge chi musin ni ma chi ya khun yungo kwa e kabiskerem kwa e mukuvindika kamtsoa kuda ke akanqoya toto toto chigige ka kama kam chigiga wangaba kan akanqoya sunder da kuwa ka tota gita wa chijilasin wa ka kuma si kam koge kwasa wala sing chimusing mgira gum angaba mko program dang mgira sa fita ta dura chigira sa ko program a kala utom ke wala msinga nke ya chong
1: Escar.

0: Tiki tiki kama tenu kani karakia hende kwa natika kia bana ntiwo hama orasa no ke usi tuwasa tak tuwa msa no Tzaka haa tiki kani karatikia nkao Tiki kansa na ting ha ina tia hiyama te urumende wena ina dangi
1: Tiki kani karakia nkao te tuwana wawa tukwa na nguna huye te emuwa aani te etkao saka tukwa na nkao kuti te wawa tukunta maha te dangi ya tukwa unu saka Tiki kani tiki tuwa wawa kwe niki tiki uya tera ndungu Alaska
2: kae me wona da dingwe tege xa tsike government tsike ni ayi ke dibe ke tsike tamatisa de ke tsike xa tsi ne ima kama tsi jalan diga tsi tsi jalan
3: ka tsi jala se mo
2: daga e ga government go ke tsi ama a qama nqaka
3: ke qang
2: mat ne ri at sa da ke ka sin ke au ke nqa tsu ma tsi ku nqa tsi go na di am go tsi go na ka
3: ama go nqa tsu ma tsi go na tsi ka tsi ka o
2: ka tsi tsi me wona
3: ma ke wona te pa ke po ke ke ke si
4: Bamba ko to tiqwe ne Mike Tengo ngidi ku isa moder da gase go nti dange ri tsoa tiqwe e ti ngisa is karata mar ti e tsan tsoa ku ya go ma ti mia go yo ge ti sure ku ria go tsam ka ti tsan twen go ye nya mango i tsu ya be ma yele nde ku ri ji a chi karata tsukwe a ha wa ri ku ya go khariate
5: bamba ke ke ko

0: Rode Kamere. Dertin, my moeder zag het dat hij aan.
1: A ti kaya ka ti ti ku a ti ti karate na ti shure a ko ta te che che te ku ma te ti shure a kuri no ti ai che mo ko yama be ngu a ti ngo ma ma to di to ai te o a shi ti kya ka ra ko ta kwa bamba bunga to ti chali chal suka no ti to ngi ti ta ko ji ko no sa an dangi ya ten te kuri ko ji ko na ti ko chi ka ko ku ko na ti ni so ko ji ngu ko ta ko ji an e ngu ko ngi ye shen ko ngo yama.
2: Lo conza lo mama, bella.

My Africa, my world, wa muso nga si gigeng amke muli ngitekom, tinguya wa may mandi awa wa Africa, a yanguya wa kwam promo gigeng okamu kwa, kwamke kwem tinigia sa kwa muso nga gigeng amke wala singi chwang. Ya bungam gesa wala gira kom tiki ya ufe kama 50 mani tiki kongke Radio X ka FM gita kom tiki timbusi mtini gira chwa gumi anga program tini chupa mki gauta gang mouti gigiwe kama wala ngin mati gbewa 12 iri wika kaisi ka mtini akla uto mki wala sin lagi chwa nga muku gika gom koko magi kongke Radio X ka FM magama tiki ke mtini chik gigita sa kang akro tom ki wala sila mwegi kukin kala gom ko kuma lagi twisa mo kuge ka sao kanyo sila gil kwa ngheo am ki anji ka ng him gigi kama ngheo aka ngwes ngwea ang tini wa bunga mo kuge ka kwe chukwa ngheo wa da chukwa chung ngheo wa ngwea isang umjima mtina twisa mo kuge ka kwe uka vindika uka kang watu ufaila kaiti Manila, chicken chart to some gugiga or vindica da chukua, kamam dewe, dim, ting, dimam passing, agachu, maya, agamuya, waganosi ganging, wagging, hokangua, kitchimusin, kiki, chungaman, amadi, mwege, cooking, algum, kokumagi, congera, do escape him, get to some gugiga saka, crisi, kam kumagi, to walk way, kim tima, mtina atwisa, mugugiga, watchimusi, titi, hinki, chung, gavindica, o. Dan acu mukuwa, waka he mgesa wala sing bunga mtenegi toka lu ke mgekang he so pangkawan ege ganda sater daka ke sekolah kona kokoma yage ta gya nyeha derta ke dewe sekolah kona munga ang watua yage ga cike ngaitua itua mtasin ke cu kem chika duma chika gya ang masopa ke skola kuna kumang wale wani ya khangungu tu tining aywi chika wana sopa wa ka nga kala utam ke duma mteni toga lu ke pansalap getit echi taling aga chulungisa aga vilungisa aga kavilungisa ke platform 10 kagita kwa waka lagi skola kuna ke kandashmanu achwang skola kuna manda khtuti ke freedom kakwa fitika mita gani kuna driri ngutu ugani faifiri sapato kama kakwa waha yalf iri ngutu u tweder ke mita gani kuna ta kwa kula suna khasa fakansi kama wa ka ng hitini gigiam ke ko mang batu thali chi ke ga lungisa ka machu dhala u de ka machu tanga u onje ke ko ging wa ka khuna wan mgeta gya chi khwatsa sa antini ge kwa khwasa hm khongani khuna mageta wana ria rien ta u khwe gani khuna mageta wana nuria bango wa mi ntini ge mi ke ko ma tu sam ku ge ka kon ha bunga chi busing ko hara ng program ki gang gita sa fita Dura ci bigira sa program tene aklu tuam ke wala msnga nke ya chwang

0: Mekwesika 12 re teke ka mogong ding ba ba dira doeng e ka tsam skike tle tatina te borsi kom ka tsam hen se borye kiyago di monika nzunga tso ka ka ko mandisa maya ko tsao hen e sika ya ko angrata eff kwena ki kyan ani di kon sena de dam borunga he qis na gohana qais na goha he million dollar size di serie a presidential ramaphosa plasi pala pala Limpopo Provinsi kits a senahim. Maya yak a karata tuerisin twin twinda sika. Parlament de hekana ane kien kara hojia zao karahivem. Nhosi kwaneki a tam sikat a senahi siri. Borunga hoji kien kara ka kaihivem. Bapire kwa tehe. Kauko te Ramaphosa ham ane ki toka ku ane ki tesentati ayo di siri imdi plasia ki siako kriyangita. Verenigde Nasie kwena di una tsara ane tema. Organisasie una mwa di paro a khasie april ki dri ka oro ngoye ki kwa kukara susina dita angkara dim. Energita kite ho di paro di tsewni sa susin ana tumuji iran kan asina ko hanzi ki khana di tesina dim. Verenigde Nasie kwena organisasie angkara dim mwa di paro di chinza sina khasie ngoye akumwa di kwa susin tati dam. April ngoye mki nyam sina ikeha ngoye di kama tiki chinza sina suri sina di 1,6% ki te koya yako 130,7% sika siya dim. Ngui a nom kanyi tiya tsawa ki kain kojika di paro a kasi he 5,9% siki susena di yuli ngoye madwerisen 2020 ki mungka itinu. Fia en kwena organisasi e khana aniki angakara di mavimbi kirwa di ngom na zaoka aniji 2020 kwiri he khasi e kansina hiki 3,04 miliard size metric ton. Siki khasi e delko ya susena hi 6% sika nge tin kamziki. Porisa na Gauteng province ki tina sese e kankara khwati ha Johannesburg ta kite doropa si kunga okwe Westbury ki kamdi kwe uka e sika kaw kumitin ki. Tui ha a tumwa tin kaw kumiki. Porisa na anga di kwen anako teko na khana aniki anga rako tiyan kaw ni sa tso ti khrupu ngi kuji anki desina ko ha sesa ji khaji e kansin tati tam. Choro a akhender taha kurik ako kwe dia si ko waiti pala ka ngom guji ki tam dik ako kwe aspatra ka kiyan ka itin choko anza si ako wo tam. Tui khamay tumwa tiin kwe kwaki kham me tsaa tiin spatra ka ama amblantia ki kiyan ka ita haa khaa. Te borisi khiri oe. Keria te tanu manda to angkwena angkara tiin bara he khasi ye te nrute nuklen karwe da kiti nga osiki tuusina tiin he khanya kwa tatap. Keria te tanu kwe kwao ka angkwena khana aniziki Saadzi tia tamsiki kwe kwara tingi oe oroko kwena si kia unu kauta ting vim. Tam kunda sa ki te kwa kwena vunstaka e nyamsina hiki ha khana hi aizi kwe kwa tiyo kwe sika kwa kwa ziki ha. Gerald Otto manda ani ki te makoma angkara ting chopra ji khana zao karati kwena hotu zika oe oroko kansi nyanu. Mkwye kwa kwa tiyo kwa no khamka vesi. No kalets dorpo takite nga ohe khasi he e kheka nako flakhti ki kwena kwara ko kya kai tite ana lang plofta tite kho I ane jika si tam. Keri ate tam kao kata tin ang kwena khana ane ki awasi atim. Sure a kung ta tin kwa na khana he e kya inkara ana kao ko he wainu. Raubenheimer dag tite dam ani he kanko berg wortiki tse sika garo khati tien kwena dama si tkhao ka yo anayin e sika kho I nga zika kumako mwa ina ava khoji dama siya ko wo dam. E te 12 iri borisi kheri oe kam he teki siya ko yin iri ama de kwa teku borisi ya te komsa hinye exka FM Kim.
1: Kim tawala ke chigde ya waling ke talfir ke iska FM tawle magyan kambuwe nga wa iska FM ayuwi ta ngya tanka mga gen ngam ya min arverten moyon. Wuf rechter yang he chigde gya uwa mandisa maya kang he a chigde gya uko ya EFF ke kalima nga mga giga kamsa u chaka gya uwa milun dolar yang hitde gen huwe chayin agi president Cyril Ramaphosa ngaya plasi kunan lipopo ke plasi an chigde gya uwa pala pala ngaya gani kunan. Moyang at ngwit ang ngawsi kang hiya at gigigaw kuya parlamen ay ngang kikaw yung kaya tibresen tuwin tuwin dak ang gani kunan ke on veta ka chik ang hitig gigigaw ngukun sa ay mali kang gigigit agang nagiplas yang ay kunan kalimang ngang sing atinigya un ang ferslaka yang higya o Ramaphosa yang singgya kam kama kwe kaya kigaw kinulayang fiye en yin kigigaw kam san u aga gani kunan ketik de ki viko maka ngia wa plasi aka chong ka hi agia ngun ya taki ngolin nga aga plesho hung tik de gege tu yang ngoyang kya apral ma gani kunan kang he sing ge thwa kham kham ge so wa plesho aga gani kunan kang ngau si gya wa ngai kang de gen ong iran aya kunan kang he tik de gege o he aga plesho tik de ge chuge tu hin fie en ai orn sa si te ni gya ngun ya taki aga plesho aga sing gya kham kham ge sing ta ki mangi ai de ge ka nga ka pleson wa de chik de ge ki chau ka ng sing ge thwa kham kham ko singa khale mang ka mo yang kya pral ai ya chong ka ng sing yang ya de ien ko ma ses presen ka chik de ge ta ki chau honor in diar ta ko ma sieva ka te ne chik de ge de thwa ki chau kham ko yan khurunte aka preshwa hung ka sigyang yatke 5.9% ka chik gira ngwe chawan moi yang kya yuli ki khaw yang kya 2020 dak ay gani kunan fie en ay oran sa sigyang ya wa frisla kha ay gani kunan ki khaw yang kya 2020 dak ay gani kuna ka higya khamsen te ge 3.04 milyar trandi aya malit ng saisian ko ay ka chik ge thoi ngalu khama khuyan Blessing the game on Houten Akuna Agia on Anga Nursugu Gang, K. Johannesburg, K. Westbury, Agani Kuna Kahitik Kocha, Nakam Kidu, sing the gate to get Hakawan, he and Angu the game who is a queen. Please at any gang, Hakam Gutisa Wabunga King, Kalamanga, Mugu Gang, Yakwa, Naikang hit the game who Kunisakan Kigi, Kama Chochin, and Gulupu getting Hakang the game who Kunisan. Ah, and the Artak Kauchi go yang sing the gate to go one. Tung aga kunan kang he ting ay chaging sige tinig dia suwitali mugug digi hong o chon. Tung hong ay fasin. Yung giga kamsan u tiga giga chuko sa gya ngun ya tagi ten ruta ngawaki kling karuan aya kunan ga aga ngaw turat digi rin hongi kali u kang he ag digi ngun. Gani chagang aga kuna hi gya un ang awi ko mamuku giga kosa u bunga yi ng hiti gigi ng hugi gawan. Tikwa ay kaisi sa gya ngun ay adagi vunstak ay akam kang hi ga aga ngaw chik gigi toki kalikwame ko uyi chung aga kuna. Geralt Otto yang hi gya uwa viko makang aga gani kunan ki ay kakao gya ngun ya teki kalaman nga sing ag digi da chuki kwa gdi chopre hong yag digi chuko sa u kamsa u kwa ang hiti digi ngu kunisa hong kosa. Oto kya kengwit aga ngawsi ki kalaman nga ka si gya kamsa uwa kam kwa ves aya kunagi chik digi kalador aya habit gani kunan ka ang hi sing gya ng ya teki habit ya ng aya kunan ti digi da toan ngalo kama kuyan. Yin ki giga kosa bunga ng ispani hong the gate and un habit and akuna kahi agian wakame with some u bunga and halaman muku the gate to kosa. Wamchang hum yi un hia tolfirin a fasirim tawala duty the gate wa yeniri kamja duda gya samchang humki iska FM.

balishang again kakwa kwakwa inqola ka dika khutshukwa ngicika kuyihunga kuyinqa dinqola ka dithu tanqe agita wana dia e hinqhele manqi ha yawa dia e he string khama kha de wiqani khona dia e he qoka tu gigamaya dawa ngunqusa akhi atini gita wana de mshwa e heka agi yo qawati de hi ngunqa ki ngam khung tini ge au qawati gwa ga kubiga khoga ngam ya tunke atuto ka kulu uwa ya manelala ya tunke ya se tuto ka nga ke rekhte rekhteng mse kawaki kawaki mana ya manelala ande ke kitao nguma konta kwa sa tama ang amchanta wa ndawa sa ya tina wa ade even kaweka ehe ya maseke ukuya a atini kita wana kamungu kwe chingu kwe kwe chadi chadi uwa kwe chita gi ngoi chakon kawa kwe tomba kwe andi ainda fandi dak ya tene wa ade akula kwa akatula dia laka wana di ngui kabi sisi ka hanka ang agita kwa nga amke chika si ge ge ita gya mkwa ge kachwa nga disang mgeta anam ding ay kama kang ya deke dewa chi kwa e kasi gi kwa nga ade wa gunji kama ade ge he u amono asula akil kama kwiti kam gita kwa asagi kaga adi gihe ama kwa gika vardiria. Amuni kagira nga saa kwa ehe tamu wa kugi kwa kwa. Kikawa ma akumiga adi wila ga ya kikama kwiti. Ya kwa nga nga asu. Ya chili la nga nga. Ya nga da kwa nga hiwa a. Ka mkwa mkwa kwa vardir disang. Tia gingwa o mtang nga nga kam di ka kwa o kami kitika ka wam di taka kama ehe ya wang nga wang nga kama lang ha akaw nga nga iti tang makwa mdi wi komi ki kama hakula matri kama kwiti chige he akwa angu kwe sikil nga wafu chige singe he akwa angu kwe fata advantage kama lang nga akin kama kwi kaki o ti tang kwa mdi wi komi ki kama nga ya nga wang nga matruta kama kwiti kakao ha tilat ta kagita kom ke ehete ne gehe gea khalien tete ehete a ade gati ne gata icha gida sna kwe kawa kwe ochi jila sang kasi ge kwa ang kwa vardir de van dewa akwam adewa gunji tamugu ge kagwe chusang ngayke anje kam chwa agawa den ay kama muku ge kawe chunam ka ng ke sonda kan kwa chi de kaba chi jela sang muku ge ka kang ni uam di sang ke chige hea ge he gahu kama ku ukwa ade wa kakul kuma si kam kong kuma asa chimu singi chwa ng wali ng gita a gumit ang program ke gang gira sa fita ta dura chi gira sa kwe he program akalutom ke wulang msunga nke ya chong.

0: Bam bam bam ba ding on my family tiki an kawate tu tu dan e ma a mama ti a kawa ko ti a sa ma kawa kawa mani ti u kawa no ti ta no ti ka se no ti su re se ka ku ma ko ti a u ma te re ma ko ti a si ya ma ko ti a ki an kara kawa ko ti u ku ri na mi yon ka ha. Tim awa ta hun a klo hi ma kyan ka ma de de jin e ma
1: puru puru ko ti to si si de ki ku ku ta ma ki ta ka ni sa de ku ku ta ma ki ta ma ti bas ko la de ti ni si ti na ti ma de ki ku ma sko la ti de si si ti ma na
0: tim qal ma ti an ti kyan ka ra u kha ma ma ta na ko ti tu ma ti sa ma kho kho ma ma ko ti ta no di a sen di shure m ka ku no ti tu ma ti kyan ka ra ka sen ti di shi na kyan ka ka sen yo fro ti a kha ko ti chin ti ku ma de khu ma tu ma go ti a ma tre ki no ya le khu ma
2: mara mara ti ka bun ka ka vi si se di yang ki o na ko ga Miko ajal sira tegan una goga madum ka skola ra yanga kana ka kana mi mi ching ke manga manga nga ke ching
3: ti tsene asandi nu ti sure ma ku ma to ti ku e ti asama khobo khobo nu ti la ti a khata nu e ti a ti ti asinu un ta ka ko nu ina gala ten ti si a to ti ku e ti a ma beri a ko ti a ko a ko sam kung a kudoro pao kanu sam sin kung a kono tu u kama kino ti asama tu tu karo kono ti a sen no ti surem ka kung a kono te sinu ti kuing kara ti ang mama na kun abu ka kwe ti ki kano ata ti siya ko galan ti kuing a ko no mama ti ka kat mama teka
4: moro moro ti kabunga wise te mi kwa dada dam digi kwa sami ta gi ami ki gut ami kan kam digi kwa sami ta dangi kam digi kwa sami
5: bamba ti kon benson de ya na kon enti mudes das ka gi dangi ate ti kon din a gi sin din sin ya kwata on ko din on ko na kwa nin ti nya mang mo te ti kon di ko to ko ti ti kon te te ko ti hi ati kai kara ko sore kuriate no ti kon ko ti nyama ti auto atamati wo ta ki ko man ya kangu ta mti ngo mama ati wo de sai se ti ka che ka ti kon ti nyama te ko na ka ne njo ka nde ku ko che ka ku dangi
2: mora mora bunga ko vise se nde yanga ona me ko ka ma dim ka skola yanga yanga singa ma nga yanga ka ka nga me mi chinda ke ban ma ana ki kang
5: bamba bamba ti kona yo na tandu ko ti dangi Muders da sonda han ekweno dangia te ti kun ti to wa ko avro di ko ka mana ko kya di ko an ti ti ya ko e ha ko kuri ti kun di kha wa ko tu ho ta ma
1: more ti kha wi si si dan ti ka ka wi ke ti sun dan te ni ki ser kho mi dan ki ser kho ni mi ta ka ga ma ti ba skola tam ti te na ki ti kha mi ti tam ti te ni ki ku ta mi ti ka ki gam di ki ta mi ki drupa tam ti te na ki si ta mi te mi ko ju di
4: Baba mamba ti ko na maka France danga ti ti kuma ti aba kalo ngo ko sinya ma ko ti sin tinta ngo ti jawa o kam ti kuma ti kuwa tu ma
1: moro moro ti kai si si ndi ki kwa sami te mi ko Merlin Bozita ndenge kunta me ti sin tan ki kalo ami ta ama ti ata ngo ma ama kunta ti sin ta me te na tsai ma le ta kwa sa ya
6: moro moro buga isi mi kwati sa dam di kwa sa mi dam di kan ma mi ngi sta mi te langi si mga ma

Ya masa musung a nghe Brenda fasi atu geng am ke muli wala kom tike 12 fik nawa 7:50 mani tege kong ke radio XK FM kom tike tan supa hm ke mani tan a kwame hm o chit gege we kama wala ngin kwa chit ge hewa yeni rigi wi kawala chit gege a ngam awa yeni chimbula gita kom ke ngira chit gege ta kama mko wala ngin kwa chit ge chimbusila mangu du kabi si sidang kuna ngam gisung iti gegira si kama ngam ke ini rung heke morosanin a program tamin unte gemi wala ang majo kama ko egemi ngung koi ng ngko du rati gege ta awana koi ke kama e he duwi agi awana koi yang hana bunga ke wali ng wami a elemia richly ta bunga wase itutug ham

Oke, mcawala ke cik de ya waling ke ya neri ke SKFM. Tau lu magia ngambu kuing gawa SKFM. Awi tang gya tang temi kage ngam ya ming arverten moyon. EFF, ayi ngawa yang cik de gya wa Jules Maleman. Kalman nga agya wa kuya partai. Ay gani kuna ke o kuya hana kao yang de gya wa nasnolang. Ay janggo ngakya kaon. Toko de dizan ke kalman nga asimu ge atwa kam kam kam kam Mulai ang hitik gigi ao presiden serer mo poza ki kala mangangang ka in statu tua kaya ki gau ki tagang gigi ngu kunisan. Ofu kleklang gigi ka kam sa un ulang ay gan ngang kubin ngang sing gigi ti ngang ta subisa kamago u pala palang aya mulai ang hitik gigi ngang kala mangangang. Ofu rektor yang hitik gigi ao mandisan maya ka ang hiya agi ao kuya parlamen ay ngang tagi tsigan tsig gigi tag tagi kam vitang ay gani kunan ka ang sigya kam sung wa firsla kaya ang ki halaman ngang ka ng komitee at inigya un ang ngawang palang ki gang ngang magugi tuwa kam kam gwa sung wa ramaposa ki gani kuna kwa ng kan ngaw siya sigya kam sung wa February ki tura sen tuindak ay gani kuna ki mali tsing ka ang hitig gigi ya wa 500,000 dolar ay gan ka ang gigi mga nga plus ya ang ay kunan Bungay gigi ng hamtos wal aya kunan ki kauha municipality ti ki uas ka bun akuna sing aggigi ang ng hedagi ti ka ang hitig gigi awag gan ka gani kunag gigi da tuan ngalu kama kuy kunan ti kwa ang fiyar tak kalam nga sigi ak kam sun te ki ka ang higa gigi ng hugi nga gani kunag wang ka kulit hoy kung kama kuy yi kisi gigi da ng ti ka ang gani kunan Bunga gya o kuyan kalaman nga daga chik digya wa yas dikir kang he yigani kuna ga aga kolik digya towan kang kama kuen. Kang ngaw siga sigya kam sung uan king suwe aya kuna ga chik digin. Tifain farfield aya kunan ka he na kam ki dun aga kuna chu hong aga tia tia khawit tamani ti kang digya mungi kali un. Khautin ki plisa agia un ang ngaw anur sugu gig gang ki Johannesburg ay gani kunan ki Vesperi kang hechik kwa chan nakam ki du aga gani kuna sing dige chuki trakaw he jungi dige mugi sa akwin. En lehteng ay krisi steni gya ngwa kamago tuwan halima ngangka ng kang hesing tuan nini turuka ng hi uchi gen lang dige mugi kunisa tuan. Plisa agia ti sa uwa bunga gen halima ngangka ante ki yimuku gen ng ya uwa ti kang aga gani kunan kang dige mugi kama chochi ay ngulupun ngay kang hi dige ng habite ang akunan hi gang uling ng ting ha dige mugi kunisan. Plisa halima ngagia ng hiya teki ah en dihartak aga kaw Chigon, yang he tinghan agar uliman ng singdegi chugi wanan, dawan agar chukunan, kang he tinghay chagin, tinigdegi kisa akama kuya tinghagan ki kui, hesege tinigda sege suwitalin ay kunamugu degi hong chon. Faif in diartak aga lupang akong kaan singgi akam sing teki, yag degi rin hongi kaya suwitalin ay kunan, kang sege tinigda ki suwitalin. Diarde aya Nui yang hiti nik digi mhugi sa akuya ting hagan aga gani kunan kalima nga si gya ngung hiya teke hik digi rin ong suwi tali nga kuna ta siti nik ya kham cho yin. Chang hmm ay fasi. Kaigan gya wa bekin closer aga ga ki gani kuna wachik digi awa mosal bayin ay kuna sing digi da chugi wanakan. Agri veskap ayi. Vikoma hana ka ong gya ngung hiya teke kalima nga yag digi da twa kham kamago sun u plasi mhe yang digi ng hrudbarak aya kunan ka ang he. Kahi ka sing dige chuki wanan. Ganing aga siya was te nigya kamsung wan artin bos habit aya gani kuna ko ang gagdige Agri veskab ay gani kuna giya o kuyang halima ngangan tagi yi agiya kam kam gusong o tagang aga gani kunan ka atik dige chung haun. Tuchi aga ngawsi ka ang sti nigya un ang ngawag gang ki tagang giya o bikin closer ang aga gan ki gani kuna ko ang hising dige chuki wanak tagi ka Kwa mchang ngom yi ng hiya yeniri ng ifa si daga mchawala diwi chik digya waha diwiri kwa mchadura gya sa ngom yi ng hiya kwe damwiki SKFM.

exka FM 107 o heta khono nya ga FM tsametsa iska temone te ke twe ama go town ya ga ga monete jingye kara gwa rado sekene tsantsone sa ke engwe ma mai tate tsiya te bana mai nkite ana kwa tsanti ya go jing hisena go te mono nxi sonda ga tse khama de he gqong jo sonda ga tate ka ya te na nga wa ga te mono mai mfefen twenda Africa ka khono te ana kwa ga mai mi yam ka tse he ja o kweteng tse tsanti ya go jing mai ke hisena go eno ma tse ka e kwa tino tswana wa ya te vyeke te wote ga akwana jika ti duete radio show ani show ka tsantia ka iko go jeme ita ke ite mqwe mo chaqwe ne tswana tse sika gwana mkhajawe gyawa tena ke ke jawo go jite tsantse one sa ka iko tagwe ne te uyo jika te ka sentagwe into yo teng tsuru ti te ki morosane freida ga tse sikitwe iri bori tshotharana tsantse one sa tseka ata gwana te ata qa kwa te no te ha yo tsame ngebe na kwa ta foifo sikata di kwa gate tsa se go khiriya go me kalendere te ka et ka me ke vi sena go e kwa te ki e ach me 2016 20 half way bo ka ntlo ya ma no khiri o her sing go ya ma kwa na ate yini mo ka sia te tsamtsike te ana gwa ha te sawe gwe yo kwa ta ku tsasana nwe te ki e te ka me mo ka ga tsan tsone sa sawe te tsuwa te kwa e ra ba tse ga tse ga tse ti do te kwa go be kuri jikite ana gwa e go tse ga tse sena te te kae go tswada ding go tse ga tse te kae go tswata ya kwa na ti wani so ka ti gara ka gwe he ti yo te ka e sinza ate nya te ta ma kheru kheru ku na go ta o te ku na go te mo ke tse o ka ndo go tse a te se kae go tswareta ti u ani so ka ti tsantse o ne sa ke eng ka o nqhu se radwe ti u ka ya ka nwe no ti ku ku se na tsamse wa ke ba nwe no to ti a ka go eng tse he te mo no swire so ka dara ko na te go ta te ta te o tswana se tsiyo go ta o tlhoro na tine te ke eng ka o ka ra te tsantwe go jinse na ti ana te mo no wina ti kopi ta akwe a tsam uro nge a ding ka vhete vhene ni kai ku jinse e ku ta do ku ite ka bana ku tsana tshi eno dem a kwana jika te kai ku tswa a jinse e vhe ka khama te shoka ta maqeqe e twe ni go jite tsani go ta go khwatiki i ya te me ingwe mke a jite kai ku tswa go ncinse a ta i ya ta ta mano te a timi ya go eno sa a kwa data ta ncinse jite won te ten kai ku tswata go ne te kwa go jita ma ka senta go ende utse ka go di platform ten so o sunga ga hisena ta ha reta a di te wota te ti di ta man te wo go ta ti do ate ti ama te tsamjika a di ti kwesena ga a ka da ti wo ha di to a ti ka te to a ti kya ba te to a ti ama te to en kara ga e ka re go to utse ka we send ra ti Reinhard Kulabika punda ne te ki Freida ha e ma tshono mtsho uota e tsa wa te kwa ga tsha munu goro o mta ma qoma je ta ya ga ti khununa e mo gwana mo gate a nna mata ke ya ga ha ra ba a je ga je ga je timi ya kwa ga tsuwe a je ga je ga je te go amna go eta o te ke se tsa ku tswa na Friday ha e tsikite o e ke ya go eta o ya ti tsamjike ti ke tsamjike mi ya go kwa ti mi ya gwe tsa somate am khunu de mo ka ta ma tsakam a nwa ti sa ntse a ne ga ku ji a sonda e muders da ga ta tsite tse hem ba kong a tsantsone sa kiri a kwana hetu yo tekeu te u kungzi gwana mkhating ga nga mku a na go ita o tekeu a tekeu ta di sai sitse a se ta ko re go ita manu kya go di ba kong a tsantsone sa kiri te tsara go ta metekwe te tsantsone sa nga mtsa o go re ta matsa ke u ha o go re ta ma a ke u a kwana jika te tsuru ti te di gqo a se te kha o te go tse hambe ta manu te kya in tawe a tau te nga te mayosa nga mreta si hambi ya gwen eji ka kui te te ko suwebe mayosa te nga matareta tinha te tau nga mkwe ti aisa te nga nga kwa te ve te nga mkutamano khuji te hiya te kezu om am im kaha ti mua ate ki hem kui hama glekun a nga mta kwa na ya ti adamika te te mu tunu tuwa kaha glekun a sota enu tunu takun e khachi kara even kuntu e khachi kara enu hakun usi ya kwae kwa na jika ti misa kia ate kwa a kiri jitim te kia ate ve kwa e homk e ye tutam jika tunu tra di glekun tuwa kaha a huwa in kha ave tunu na ta i a tabano ngea a takun e khachi kara enu hao kun khe e a kuntu e khachi kara enu hao kun khe e aje khaje khaje ke ntao
ate gwana mga somana teke ya khati kwa mjite hiti ujara kwenye sotwen ane jite muwa teke ya khati ente ufraida hanga jite kie kwa mjika miya kutai kuku jitwe jihiti utwene teke khati tabano achan jirado sikite kaya kutuwa kwa jite kai kha kihekwe kwenye sikitwen tano atwen ane te muwa teke ya khati te hiti o kwenye siki khakati ngaba ane jitwe jiam hiti utraka tuwena kwa na kwenye siki chakchaya teko yitubu wako nge achakchaya atuwene no atuwene tubu wako nge achakchaya tinge gamgam yiheno gamgam yiye tubu wako na uchakchu tamzika tunu simi yako nde mati ya chaya mata nge kwa tiki ngewe na kwade akwana jika tigaraka tate hiti atuwene kujukuije te chaya atuwene kujite chaya kuntemu wako tausia te ukwenye jike. Aji tiyo, siti uka nyama teke, jini tiduwe te aji te kaya teke a, teke isi nza kuwa teta. Hiti yo, tekia nye hekam, ada te kaya kwa kwa hano.

0: dekwe unkwen kwana with the tinve the tinga siki o tu Africa kwena kan on ai ji tengu kholena hebe tengu kan u hetama ngote koro ye hedino na kan tete tek ayo na nwa te sati ngi so tek am kwa am ngi kise na ko ha ha is abia
1: si
0: re de kai kai nwa te ka hu mo so sa ko

mokikwanya a tlotsee kwa ne tsa o sure ntsetse go je tsa hiata tsa mme tsa tswana ka e kare gono tsa tsunomi tsa to are ngorito we tswa o tinwa tane bora tsa ntse o ni sa tsa mtswa o sure tinqama ta keto are tswana go ita maqase ntse tenke o kore tsiye teno tenao tetakho ya go tsamjika a ta a sinqwa go ta o sweta go to are go tsinga ando a ti teta khoma na qa ita ntse tsa ma ya ita be u kam taba na dwara na gone queen yae niti dwete ve a di checka swego ta kwana tsika itwe temu na o teu queen tsike te checka swego u te ken ka o kagwe a te nqomo tere re te anja swego a te a a aroka de te nqomo tere ta kwana temu tsuka mtsika tsuno tsha ku tsinga ko tsan teta tio tsuna a ho esimi e ngati mkhama nqe ta ko re ko ho wa tanga o tsan ku tsinga rata tin chami a ndi u kona ti u go je tsan tla ba go tsuitse swete nqe ba go be tsan de teta nkhwerana a tshe mo go nna mo wa ta ge kona tsha sport ma nqa matabe tsha thorona wo kri go ma nqa matabe tswa hi go ma tsha nqa matabe tsha tsuno o go je nqa mata tsha tswa ga kya i ka o sena go no check aven a kwana tsika hinto te kyaresen tswa ku iso kana go ta o te mute u kuritse go ete hinya te tsamtsika kwana tsha tswa te e gatino kya i senti ku isike kwarasen a wo kwana o ku iso ka te mute no a tsha tsu go je tin kurenge go no sika o ta tinje tsha tswa ga ka o re go sure banga ka nwega tsha ka amboronga mawogo tsha ung ku mboronga mawogo tsha sere mboronga mawogo tsha ntseoni se tseka ve a kwana tsika ti garakate nge o khwena ncce energy ya te tsame timi yo go no tsha ntseoni sa twen tsam ncce energy ya te tsame kwa tshuka ja o tsame ncxwana tse tshiye te ncxana mano ga tswa a kwana tsika nge o khwena ti garaka go eti kya te ve ena amusa ena o mano ga dze te u ncce se go ta u minde ngandi sure ke mano gara go ita o teita ma sure tsuno khirika ibe nde ngandi bora twen karang ita ita bona bora ke a gwa go ite ku tsingare te hiti o swe a to go jete swe te tsamjika ke eng ka wa ka te swe te tsuno khwena di ke ke te qau ta te go te mi to are ngandi nge uma platform 10 koma bora twen karang iyo go te ito are ngandi mthoro na ke nge o a tseka go tswitse to ane sinja te swe te tsamjika te swe ke e tsamjika miyo tlokha timiyo go e go dzikoyo to se o sikiti ane soka ntati to kheru kheru wa te tse u tlhomme tsha diga tsikiti tsha qe tsha u kwihende we tsha hika sare tane ncce ku timiyo kwa ga go wa tshuwe tsa nta ya te tsa ntia go tsi subukate ne nge u khwena dza o ka go tshuhe ga na u kwetsi a ha sa qosi ke te go tan a jiti u ka o ek etsi ne hiti o tenkwa Saint Paul Te tsuya mata, Dream Girl.

man ambunga UCC yekwa saradu xka fm tamalaya UCC hun ikaligangawa science and technology ay program hun sa akunku ike awa how machine help in daily life da yegit in jamu ke kunku ika unkiwa SABC ayvilungisa kausinge kunke xka fm tay ong aligangawa presenta hewa sa kwanda mahongo hun sa akunku ika ntiki kalungso kamkwa mungi ka ay tatamke as akunku ika ungwatamke wa freidag kike wula awa sezira nga magkawa 5 manita kiko unke xka FM day egin mo tuwag tamgi kawisi kengu kamag tamgi kawisi si kewa SABC ay vilungisa kausin SABC ay vilungisa kung kunga at kung kunga at kwa

0: Firin kan kan SKF yon tan ngungi tan kwa mwen ade flit si nonge. Spiker an nasionala jan kutla kawa toko didi za ke kwen ke parlamen ngungi di artak ste kan kutla nge set Afrika kaveda nge akha ge mai ge nintin sin nintan kula sin ngungi panga kaveda nge sin ge ya kamsung u chit kwa kwa ngeyak panga u ge chwa yipi kwa le kaya ge chiu sikan kwen isa uke kalende ita ng kaw sikan didi za ge chwe kwen dan ge kwa di artak ka ngke sin ngong teke ngay ke dame ki firon nartin nintan kula ke gen kwa tam de tu gen ngai kulu sin ka veta ng ka se kala kang mali bung kan ko na chen gi ra kam su ke ti kang he ka se sha u ko thun ke veta sna ng di a parte ng ta ke ka se kan ki kam su committee ki besle di ki president sir ma poja ke la ng he klo ko ng ka se ka ng ko mon ka ng ho kla kla gi chu gi de kam su u parliament ng ki ti u se kan pal mos ko pa nga ng sing la nga phala phala wa di aler a gordon hill lewis ki ngi ti sa committee pa nga ngo ki sing u ka ve ta kam chu se kan president de ka ng he sing chu kam sing ka ko mon na pa nga ngo ga u se ka ng ya chen gi dan ng ta ga wa chi ga ng ha tung sing ke ka ni ka ng parliament ng ko na ka mas ko ni ku kula ng ki tu sing ha National lagi department asib chalwa de chhe kon khaji khaki ko ka khang ka ka khu kawin e ge khe kang wa hanta virus ya department hana kung ji ko firin kung ka sa de kona skin wana dan ngo de chhu ki joi ge kwang de firi in ke wana ti ku shi ka ng es ke tuchi iyu la gan ku shi ka ng ngo tin chi khawa department fester mo hala e tin dan ke khe ka ng sgi da sing cha kang ko ko de ta na kam sing lung saka ke ti ku shi ka ka ki wa kwa ng mau sing kita tena kon hagi apa ka mau kin sing ko ka ka ne ka ki ngul ni ka ng ki kwa ng bi fa si fi ene hana kong ke mali ka ni ka ng ha ki ku ban organisasi tulis nga ng ke mali bong us sing ka ng ha ga ke prisa apro ke ki chok ka mau ki ngul sing ha ng ka ng he sing ki kam sung ngeli ka lu cha sa ki ti ka mau ka us ka ng ne ka ka ng iran kun na VNK organisasi yang ngha ku tamseng mali bongoseng ke kausika sing gila tamseng mali bongoseng ka mga kang hetwa dui na april yang mus nga ngi ko ko ke chawa 1.6% ke 110.7% ka ke chawa sing gila tuna tamseng u ngai ke ka precision ke 5.9% ka ke chaw kausika ng sa ng te ke chaw ko le ko ni sang na julai ke 2020 da organisasi ng tu gila tamseng u ke kani ka ng he ya 2520 ng ke I ng he chi ko ga skim ma bolo ke ka question ka ke chawa 3.04 miliard rand ko ng ta 6% ke ko ga ng tin ko de chong ng kwa ng ko ng mi ng wa firi fam ko ta ma 5 sam ko ng SKFM
1: fir irie tsama go 3 minute ja jenge go xka fm ke mbambra ga go tekete na di marets bere go bori e shore ma dram speaker he tso a shiwe thoko di diza khwerena da parlamente shi u derta ga kanya shi south africa shi go moteto shi ahmei ni di sesini nta ka dowin em khom shi u moteto te ma de tsau ji mbunga khwena ta hono ja khwena te ma din khwena na tsun khona ta ng khwe ki te orotam di dija tlo tlo wata der ta khuri sai she she ge khwati go firon tinien ta hak akwe kwa ne ga kwe jita politika ane ja te ko na go doro hi khron vete kim ai nga da sino khom shi muteto shi o ai ta he tsan tsun sha kiri na hitam di a na nga di sino khana parte he te o go han committee si qeta ti he president sir ramaphosa anaumburunga kairita khuje mogo ka go scheme ata ko isana ten kwa ma shika ho ma di muteto te ma de hofu a go parliament de si ni pala pala ho e kun kara ek a en go tserina takin di a qeta koma gordon hill lewis nga di sino committee he jao e khashiwe e che kara na muteto ti kwa ha kunga da ti ta ko president em kita ma dango e khano ham aniji ango tsong amtam amanga da sinongo nci kwi si hofun kwi ya ta he ngo nci president em tsui wa khabe ta ma khano parliament na ke e jikata ma president em boronga ho hi nu ngo to ka ko e jitama nu an tsone sa se khana kara ho da tam National Department de Chogu Kwen Aka de Munga Kwen Ango Ngwiri Boriji Ate Tha Kaveng Hanta Te Kri De Jonga Siu Ani Jam. Department de Aka Rata Sin Fo Di Kwe Kapsta Di Ki Ngwara Tai Te Ajwanga E Nu Tui Ha Ngi Fon Ki Ngo Ajwanga E Cha Te Kwa I Kara Shuri Nata nuncawji qhungita jiyishesha kuji kwainti kwitshawji weyishama kuyamadi kwe departemente efista mohale ncadi sinunguri boriedi kwanaka ncijwanga ekhwena yamawadi canicewusha awadi nakhwena ncijwanga ewokhwe nangoku eyenceka shuri nako shesha nako vencihuji kwanakitama amanqada sinurumende na nombungana ta jaro xai tinincijwanga he thave ta kuru itam borishiu hiriwena fienci una chara organisasi nqadi sinuhuji kinqunga diparo april mki dri kankwe acwakaraseko khavanaga shushenakwati nci iranci ucunshi ukwana ikitama fie en organisasi sinqunga amuka icukwana jika muidi kwanungo kweni cewunisha jaokaklu nquji a ngo shesha itin april mki muinu 10.6% ka shushena tim ungwi a muidi kwanu paro ancamzi ngwaga 5.9% ka shushena ti nincece anixhomdi shushen a yuli 2020 akiqwara inkerhana fie en organisasi he ngoqhwathamzi ki ngoqewati sinu ngotshonqu anirhuji muidi kwanu mavimbikiruji cwa 2020 ki 3.04 miliard ton saisiyerha nciyaiti nu 6% sisheya ngiyerhwa dek engiye kuriixhomoko kainuma fir iribori adatekerherenqe rhavanaga cubori etekeceko exka fmk 5 iriyexamarhoyomo

0: kwe chun kwen kwana wote tinwe nte tinga siki wotu Africa kwen kan on aye jite ngu kwa na hebe tangu kanu mwe tama wote koro iye hindi no na kan tute tek ayo nga te saati ngu sobe kek am kwe am mwen kese na kuhana he am es abia
1: siye
0: kede kaya nga te kaya kuhu mo sobe saako
2: ex

Una retensia ba kohe ta khono niega FM te a young Becky tsane cha wa tene te aka te wana change ne 5 minute te ki se kweta o ya go 5 ire ka tisa 5 ire ka te ba go ta khono dam bori e ka o se ke bori ko se se re kweta dam bori e no te e tsai ko jite wana na si no 12 ire se ka khe go qwe rado he ne ti wa ne soka ti tsantse o ne se ke ntao tsantsone sa 20 tsamje a te wo ha yo sikaga na ngam kujito ke u kara hadzin te ka kuji ti onyo kara tsone sa ke ntsa o ti wane soka ti miya gwen twen kara ke u sene e ya ho no hi ti o te u yo sikaga nge sen di tsaisen sa a ka e go tshwana ka e sikito ti ngwati ve ka e sitsa qhama ti tsamme a ke qhama te ke ya gate ti wane soka ti miya go e ya ho te ka e go tama.

0: fahiny nomdriko fahiny manita ny gang eska FM tamkita tamkolomko trotra bagnao programa namboriko ankonetiko manakatra dia fa freta kala spaningy atlenao igebrio tsana nomy de flux nomy de masterko makambo singy atlenao tsikola
1: tam eska FM gitlo edition 5 iri amako 5 minute jingye hata tsam khate ki ya khate o jao shi bori ku te ki ko khate ek e ja kun san mbambara ha ho in e shi ka x ka fm ke ke te to bori ku ki to se to an sa cham de flitch nonge no ti marat pera ho
0: mon ku pro khrama nga bori ku ka ko ti sin ku tam se ta afrika ka ya ka beta de su ile kam se u ti se ka ng ya sin ko beta ya kli ko mo le ni parlamen o chale tin e ki ki tan ho ti ki ko shi ka ng ki bi ku sing ti ko sing ni ko ko e nyang ki ka chon ko chala ka fiva ko bu ka ka e ka ka an mo le ni ko ko ko ka si zi gyang ko sa ko no ko do ri ni
1: ntse o bori ku ki ti ya bori jete ka e ku tswa ku ta mahano ni tswa jete ko an te ki shure ku ta South Africa si ukho moteto he ngo muiko thi ya nga jikimo ku kainu an tsouni sha khwena ate ma de na kenge ji kanya karagara hitam de koma go kha sin a hete go naute parliament he ukho me awore ta go panel khan a it are hi a go a ku ya go si se sa go shurika te go a go khabana ga kyari kanu go kwere go ka di am te koma go kha khri o tsam shika sino ndwe a se ko e ya hwati FIFA unju are ko kri borasi u kopi nyamsa no tsan tsu sha khwena ya mahwati ya a ani jija tla e kwa tim tsam se sire si tsam no bori go khere na go note u khwedam bori ete tla e ku tswa kwena

seshire tsamogwa xka fmk u itlhaga go tsetsete nyo ka ha di maritzberg go bori e tshwara materam dia ana nxa de sino parte he te o go hang komiti e sicheta ti he president Cyril Ramaphosa ango mboronga kae guritam ata ku isena ding e khwama e ka go ma dimoteto te ma te hofo ku ya ta sino parlamente se jarohing e nxi palapala mboronga e ki nxebetam dia ak eta koma Gordon Hill Lewis nga da sino komiti e ga siu jawa che kara kom ana muteto jiti kwa ga jawa ta ta ko president em ki dangwe e kha no ham ani jja ko ku chao dam ama nga da sino nxi ku isi hofu nao he nxi president em wa khere e gobe no she ko iya hotak e parlamente ke he president e nxa ba go ahia tek e nxe ka ngo ku chao ta qa ka ku dam Parlamente ga siu aninja nga te sino gana ke ba te homshi muteto hofu na ku ie palapala mboronga e kita ko dukuto di tam. Parlamente nga te kwanu an tom di ku ie a ngo te hui ko ngo muteto jiti kwa ha kwae ko ako e mo i tam. Parlamente si mku ie makoma mo loatu mutapo nga da sino ngu he tse si ka ku ie sena te enu tse ha hana tse re kare ku icha o kha gobe na go hana ka ite go ya motete jo tswa ko mongwe tinu hana go hofu na o manda ji tswa ha go mongwe kara go nuk icha o hana kha go dam speaker a tso a shi u he thoko di diza nyam ka tswere ku ie kharata parlamente si der ta ka nya ka si ni South Africa si u khomshi motete si u Ahmed ni din sesin nyen ta ha hisena e nga karata kim khoma muteto te ma tinga oji mbunga khwena ta hono ja o khwena te ma tlo fak bonde ji no bismi si khwena ta go go tshoka xa e ku a kiteta di disa tlo tlo wa ta der ta ha kuringe ho tingo ja o e gana hi yahi firon ti nien ta ha di khweke a politike wo ka ha mo te ma ti a re ko go khomshi muteto e doro hi kim ai tsou amanga da ha sino khom muteto shi u tsai tsai he na do he an tsou ni sa kiri na hi ta ma no khana sik e tse ka wa oro hitam borishi u khirwem department de cho ku kheng a ka timbunga na a ina ngo nguri boriji a te tha ka beng hanta virus te ti te jonga shi u an injam department de a karata sino 4 di kwe capstat di ki ngo shesha ite a jonga cha te kwa e di am tsui kha khwe a ajonga cha te khwe iye tlo kwa ha i no shesha eta no kwa i te ngo che kha a khwe ki ajonga e tire ta mo isham ku ya ma khwe department e fista mohale na da sinunguri boriji di kwa na ka nci jonga e khwe na an tse uni sha te ko aro kha te no khwe na ajonga e cha te ta mo ta ma hanu a kwa na e ka shuri na ko shesha sana go beta ama nga ta kha sin huru mende he no mbunga na ta mo ko jarot ai tino nxi jwanga hete thabe ta ngo koro itam seis iri bori si u khere o khae a he ga bana ga tsu bori he xka fm kite tsae go tswakwe u khoma na tsamme ach iri e ama go yom

Unirten siyeva ngkani ya khabu ngamtan kim tawala ka 5 minute game khoy qanga siyeva ke konkera do xkefem tam tagya sin ki kam ka ka wa frida kha tagya ke fitika ngawa mta program ki ngang sin ki komas ki ula sin ki chang wani je game chang hota age divite hanna tona mawo de ngawa ka khisi ke gagia kletom ke program ki chan ati tik digi timbo go de ikam aleni nyala sem ta gias ka makta tum ki te joy ucc tin le go kuma ke wala sen ki chan ati ki ko em ki ya kaw ngom program dam gi duin hai ki gna program ki ka gestram ki wala gang em ki ka sika makta ka sa ka shi ge klik kuma ko ya program ki gang sen ki ikuma si daga program ta gi ka kanga kan hi ki ya wa ka khisi kama gea kali kama kwa mta program ki chong kuna kwa mta tisa kio na kangia wakalu kili mta tini gita ngaya kwa tingita sa kuli tikuwa nwa mta gita chukla mga mta program ki kangsi ni ki kuma sila nga mta tini atisa kio na kali kangia kali mta program ta gita akangu kai atugi kwa mta gihi akali nga mta program na mta ngkisi mta gika kali kanga wadwi ki khaso na iti okang gya wa dewi ki yifay la khid wa nimte gya sang ki dewi ki tang ong kama kuya seho dewi kiya seho ki yikoko dewi gya seho ki ya kwa wako yaga tini ki ya wa mta gya kwa kakukle ya mta program ki gang se ni ki koma si na mta gya sang mana kwa kang he mta gya nga chua kama kwa nga nga chua nga mta gya nga ki timbo hoyin si toa gya kanga ka ya wa dewi ki yi sing ya wa koi ka gi hi a oa ka gita wa diwi ki chu sing hai ka mawa da ki a fai la khid ka gita kali tama ko ya ki ngul ngu kum te gi kham wa kum te gi ngwa ka kini ngwa mta program ki kama ngu ka nga tiw ki du kama ngu kwe wala gi a kama mta gi a kawe da tang kli kwa kuma nsa kiw si ki gi a kwa kuma ki chan ngu da ta kama ngu da ti ngwa ta fita ki kwa

0: Ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko matiprogram tswana o siki tswana a tlo e itamiete vieke he ye vieke ke temo tekwa a henxa ma ko hetete a ka iti qona ngo ana ka iti na tswana tloda no tswana ncincise na qona ncincise na qona tswana sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswana ana nge ancike si o tsa kiti tsamziki ma ke nte u ana tlhao kwa ka nte u gana yare isibindi nka o kireri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tlhao ku heka te tsam ma ke antwana tlhao ku he gyawa ko
1: te ake mi ka santi mi ka sanwe ane he sexuality ya mi ya ha ntiku ane he Angri ya go heno maki antwana tsa go e ja oreta ah ana ya isibindi kim tama isibindi ga se e yese ka wove khoma tana ko ana a tsa go ka kwe isibindi gu ya ko uwa go amtswama ata ngri ya go him a soso loka saka ni soso loka sa a mborunga ite ku ntswa go nu te a go kanza sex ya le ngri ku tino ke hetsa mqwe tsa go ane tsui he ngri se na khwatata nga kona ka tsa mu ka tsa ditswa a pi agbega tswa kunwa ga ka tswa magogo aten a dzin mi te ga sex ya le ane ntse ikuta gogo om a gogo a o om a pi a gogo a dzin ntse ikuti ata i ya ga mu a go ni go tsinisa na tloga di tswa kitano ya isibindika isibindiko na wo khom a guya ko amboronga si di soso loka ka kunka ni soso loka sa ntse feder tuk e ntse ga sa hitse ya hinya go police ya ma biele swere ma akho tse a no ata hinya tenga ko ti is bindi kora anza ti uwa kwa tata ko ti nwa kwa ko nwa go vega ti tes kwa ti ama chama na ko muwa go ga ti sit an ai he ata hi am tswam hisen orota kutika ti sin ti sikom ma size ya to hare amboronga he am tswam ma of actuasi he ti sikom takoti a kwana ke ya tsaka kuwa kotiki ya go amboronga he ha ti ha si karata amboronga na ha are na ta ha are ta tiki ya go tsamska ti ana kwata ti si ya tsonka isika ga ku a ti o ha go masai se ga ha are ta na kwana se ka ti ana ti a ti si ya go kwana se ka a ana ti ana ti kwa ba sena go a hi sika no isibinde kwete a sai se ya dza wa go kwana te khamiens khapsi o kite dza ukwe kwana te ana ko tite a manka o skin kwa hisena tatate a ta ina te ki te tsam tre he te gore kwa hiti no

오늘 텐시오 응근이 허봉음 정킴 저 원래 기득도 미끄먹여 원래 생기 이쪽 비음적 기함적 기득도 임자 프로그라밍기야 와티스무기야 원래기 올라니 nga tuki kum tagi ya kawin ngom ta program ta kum ta tuja ki unagi kisi wa kawin kangi ya wakalu kiling hum ta tini kita ngom ha kuya ta kita sa kuli tiga nuam ta kita tukam ngom ta program ki gang sini ki yikoma si ki wala si ng ta ka program ni mta kwa tuka gi ya kangu ka kisi tanga gi ya kanga kangi ya wati sumu gani kuna ka ku gi ya sa kuya ya gi igi ya okama dam tegia singi ngumi ngi mtegia kon hekwe mtegia ngi kokoma ki skola kona mdiwi skola singi ta ngoha wala sa sopa ta wala wa half tini ni hagiga kumutunga derda ki koma ngungun kuna wa ngumi ngi mtegia ya kon hekwe wala sa atuki kawesi ta mtegia ke kukuma tini agita awa bakharap nisi yang gi ya wa mtage ya kwan hakuya ta kukuma ki bakharap nisi ki gilika wa 12 apostol vaila khilesi wa mame gi mtage ya kon ka ta program ki bang se ni ki koma si ki ola sin ki chon gam te ki tu ta ngo ta program ki bang se ni ki koma si ki to ta kon ta ge ko na ro kal ki le ngom te ni ki ta ha ko ta sa ko le ti ko ngom te ki ta chu kam ngom ta program ta mazim te ki hi kanga agita wa bunga kokoma agita wa be khrap ne si ke vela khile si ke gilika ya wa 12 apostol ta mta kia hun ke sopa tine gita haula e ke devis kula ta wala wa half tini ni ha giga kinga tiarta wa ngumitang gi mta kia na kwe ta mta kia sin kum ta ngota ngwa mta program gitu ta gita ngota kinga mta tisumu yang gi hitan kwa kula toa mta ki wala sin ta gita sa ta mta kia sin ki mta gita ngota kanga ya oa ngemi gani kuna pola isma pono kia wa yenge ya oa kro wa mta tisimu mta gia sata mazi mta tine kamba wola iye mta gia sika makika tina wola ngau iye tini tlangi kwa kila to mta ki wola ngai mta kanga ngota mta fita gito

0: tisimola ke XKA FM
1: honor ten siva ke nega
2: romoro tama kundise ke plati chot kang ke tama kwa ha kaka wang me ke khasi tama nga gwe ke khare mat ha a chaire ta tai te ke tum ta ka ta kundo ama a ko nga ma a ko na ke kang sa ke kama yang ngau kaku ke kolya ngorengui taka he ke kama ngorengui te oku ke kolya ngorengui taka oku ke kolya kolya ngorengui ha kachi dabendo a ke gea ke da kondo e ke ka ke kakando a kau ke gua chau ta ka dabendo ke ka te nga kau ke ngu ta ke ke ai ka ngur ke kula ma ke kama mama kaku itubi ka ua ka kasing ke meti kwa ke singi ui e makula ke nguna ka umaka hitra me daba ngui nga kata maka hita di cha u ta ke haka sing kakang ya kure ngui ka amega e cha ke tuya kunda sa teng me ke u ta ue cha ngai ta koko pe tui ta ke cha kha ke ngha ngau kam ta tui ta ue cha ta koko pe cha kha ngai ngau ngau kam ta kwenye cha ke cha ta koko pe ngu cha kai tuya kunda kam cha se cha ngari ta ka cha ue kama ngurando cha ke sin ta tisa u ke kule tima chikhoi e ma ima ke kula ke kwe ke fatwa te ha. Ke a a chikho gen ke chikho nda jukwa sa ngore kwa chingandi titan negi. Ke a kam chaka ua kundu ta ka sa ke ua kundu sa uke kam. Ta nga ka sa uke kam na sa da ke wane te ke ge. Nga kam kao te ha ike ge a kundu ta ha. Ya so kao nga ke yut kama to ima kwa daba gen kama nga de ka kaku nga ba ta ke ke a ya kam nga tene ne kwa kwa gesin ta ga ta o ta daba ta ka ke daba gesin nga de nga ka ke ya gen kwa guwa ka si uwa o ta ke si suan huwa kwa sin ka ta sin ta ke e ka chi ke ma ka ka ka chike ka chain kun ke ma ka chain ma te se chi chi kan te yo sin kwa mo tu ka mo sin ka thun te gen ge ka a yo we ta ba chan do ke ka gon do hun lai ta ka thun a ka ng he ka ng ka ka m ngai ngai ng ka ng de ka ng ka kwe ma ta ge ma ko ka ng ka ka chi a gu ha ke ya ta ka ka ng ha ke ge ma ko ka ka chi a gu ne tena ne chi ta ga ge ga na ke ta ma gu ka ka ka ka ng ke ge bo ta tam du le ng ka ke chi ga ka ka wa ga du wa fa du wa fa ka ta ke go ka ma ga ki ta ne gu ta ge ko ta ke ka ki ta ne gu ta ko ng o si ka ke chi to ga ndo ka ga ndo a fa ng ga ka ke ti a tra ge ke chi ga ta ma ga ke chi ka m ta ge ke ka ka ma chi m ng ne ma ka to ake ming akane ne sing kam ka ju ngore ka ngeng han de kula ma che mak ak ko ma ma che ta tu ju ngika ta gen ke kwa te ke ya we na ka te kam ngi te ma ha tu wa ka ka ka je ta ka ke un mi ta ngi kwa tu ka thanga hum sing ka ka thanga ku kwa ta sa gen ke ke kam ngi ta ta ta sing ka kamando chika ne kwa gune ga ka de ka ga cha ta kamando ha ku ku ka ne ne ha bu kama ko te ma ka ga ka ne do te ka cha cha to ko ku be ngan na na ko ku be ngan ka ka ke ka mo cha ke cha do ka ta ku ka ma ka ka ke ka na ka ga ka su ka na tin ka tre te ga ngwe ga cha a tre te ya gen ka kwa ta ke ya ka a ka ka chi ka we wa chi chi de sin ka ka ka chuwa kan na ka kan ka chuwa chi ta na ka de sin la ya ka ngam ko khma wi ko kham ko kan ni ko kham ta ge sin ban thai ka de sa ta ga chu ta ne na ka te ngan do te ngan do te ngan do te ka ka ka wa ngai ma ka he sa ma ta ka ka ko ngu si ta kun do ka he ya geng ya kwa ke ambra ju sin tin ke kundwa ta ke kama te te kwa twa sin ta ka ka tu tu kha tu tum sin kha tu mwe ngori a ta le nga nga ngori te nga a ta ta ke mi e ta a a sin ta ka ke tu ya kundwa ngwe ke wa a na kha ke ka ngwe ngwe cho ngwe nga nga ka tse ku twa nga ho ta ya nga ke nga ta ba nga kha ndo ta e u se se ke ka eng nga nga ka ke tam twa ke ka ne tam twa nga te nga ke ke u ka ke tam nga kha te de ngun twa ke nga ta ka tse ngun twa nga kha ka u da da te nga ta ba ka kha te ka ta ba ka kha nga ta de kwa ka ma ka ngun te nga de te he ngu chi ke nga a a ka a u da ba ka li nga ndo te de nga ka li ti te ba ke ku ndo te he dan na bat ka kwa chung nga ngi khap chung me te kha ko ung ka kuri ta ka u a ya ngi khap ung ti te ba te ha de te ng u a cha ye ba ye ba ta sa ka na ko ta gen ne kem chi a che di ba kun da ngi ke a si ha ta ngi ke ga le ke o ke ku kun da te ngi du ya chu ke o ke kun da te ngi chi de kha bi a chu chi ga ke te te chu a ta u teng hein tu at ku kau sing at ke hen chima ta chima ta ka khang khang ka ma ngai ma ke khoyan di ka ma ka wam chi ke ku khoy a he a chi ga khang a ga khay a kha ko chi ga ke chu hin da ta ku ke ngai cha ke ku ka ka phu a ka ko phu a ka phu a ka ko ko ta u ke che wa ta ke u ke che wa nga ge kha bung nga ta ri kai ga chu te ngai chi ke ga kam te chi ku ne ta ka ka ka ma ngi a ngi ke cho bu ta ka ka ka ma ka ya thau ku ta ka nga ngi kha kha ke gum ka ke ke ke kha e ke ya ka ka a se to ne ne si mi ta ka mi e ta kha si mi ta ka ndo ka ngi ka ngai gum ka te ngi kha te kha ka u ngi nga ba ta ke ta ta ba te ke mi e ta ka ke sa ka nga kha te ngi ke di ta kundwa ka khongwa ke ta ta ba ya ya ta u se san de ta nga ta ka ba ke si ke ke jo twa ta ke si ke ku su twa ya ke u ke kola nga u ya thang kha kha nge ke gi kha ke ta ba ta ke gi ke ta ba ya tong u i du nge ya ka nge chu nga nge swa pa pa ta ba ka he kha kwa ka ndwa ke kha kha kha ta ba nga ba ta si kha ke se ta ke a a ka ka ka se da kene ntlang la ka nna ba tshu ke khang ka ka ngian do te kha go ta ka mkha mkha ka ka o e ka o tsin tsin ma ngwe mkha wa ya ha ya kha tsi he den ne da de ke ka thong te ne gong gong ha ke chau ta gong gong chi wa kun do ne ya ke ta bo chu te ha an da swang khu du teng hai ke mung ka teng na a chung chi ka ai hang na gula thung ka ka jo wa ke kho kho ya ya ya chi ka la ka ke che jo wa ya he ya ka ke wa gum teng ke ku wa he ke ngao jo wa chi ka ha chi wa ka te chi ngao ka u ke chu wa chu ka chi si mon do ma a ka ita ya ya leng ka sin do te ma ka ki ma ka ki ya yeah, yeah, I'm sick, yeah.

0: kuno siri liko kaula pau hakam urutam khum ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta aki hi iya hanwa ta sha ti be hati khwe si ya khwa ta khu kwa na khu ku ata ku mu ku mu ku mu khaban na si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sha de we si ui ka ma ko to ya ga aki tan ku no kha twa ti ya mu ate am khami ham si dam kham Rabana singum sana huku oh dauk ya kum iota kwa wanat. Oh kuno siliwana, oh kuno siliwana, liko kaula paunungu. Kuno siliwana, oh kuno siliwa, lina la salumwe, oh kuno siliwana, liko kaula paunungu. Ye. Huahue aki yahoo, hana kwa tenu ataha, taha kawango kakar ma yai. Yahoo am kawango. Ai mai ama ni ama ga ya go ta go nu na te ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ye ka ba go ka tsare ya ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u i ka me twai ko a ke ku i no ga ta ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku i no ga a ta tsi a tsi a tsi a ya go wa go ite ta ga te no ga na kia o na go ya na ai ke Kana yanu here here, am koko mkiarem iyo kokuwe mkaba matiyo kukheyo am iyo kukuwa ma. Kwa mkha matan, koko matan, kwa mkha matan, ata tiyo hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo akidamasiko na eye yinko kwe kwa kwa yate. Ta huu tkoi kwa manita isa mkresima. Ta huu mkha tuwe muwa a, ima koko mkha ma, ima koko mkuima. Wae kao kwa mkwa mkutiku. Mungkuli mka haya kwa. Nita kwa kukuni yana kwa kukoro kwa. Wae hera takoro na mkuji. Takunu kasi ya kusa nduwa ati no. Aki kwa wati. Takunu kaba mkoko mkato ha. Kiba kwe kwe ya. Kwa we. Takunu amyintuwa ta nui mteiti ma. Omote. Ana aki tkano. Jiwa ku. Tuna tu ama hiya ko tek emkhama ta si dri tu ako ta khunu ga twa ke te kem sam khani ai goma si jakuna khom kwa te ta khunu ga du ro khot ga sa ke kwa te no ata ga ata ga ata ga ta khunu ga sa si khu te ga goma si ka karem ka ga ta ko twa ak su di na kwa te ri ti te ga sa sa kwa kwa kwa iya te sa ya e a ke twa sa ya te Tware ene takwe kukha. Takunu khai. Takwe tware man. E sao ya hiri. Tini sao ming e ya ti. De kuse sao ya kowa te kema. Sao mua te. Ti om o ki teko. Ti mkai mkweta miyo yu kunga kukuri na kwata. Am sao mua koko ta sao mua te ma. Koko we. Koko ma. Nukwa mkha ma. Ta ata te kwa hiya amu kumatiyo kwa jawate. Karu ankai kwa unwa kwa mga kwa ata te kwa amu kwa ata te. Amu ama si wana iku ya kainu ama te. Te kwa kaye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya kwa. A sao purane uwa kwa no nganu sao kunya kwa. Ti mkai makulina kwa ta. Gine ya titoma kwa te. Ta kwa ata jimati. Hiya ko u shao khabana asao u uwa gono u shao hiya ko ya ti e ata ko shao ki kha ta kwe ata e ti ta khunu ya khasa ta khunu ata kha khasa ya ko uwa khunu khasa kya re sana ko shi ta kwe e ata khunu nga ma te ham jim o ka ha kya e ta khunu ha ta si sim jim o ka ha kya e ata nui ku yu kha Hak ui hak ama ko si hak kya e kako hak sao. Ta kako sao nuku. Ta kata ti sao kwenu. Ham kwam ti yo aha dama si he. Ti yako am jim khasim kya re am ti ha ka kre isa no. Ha koro na ko jew ti. Ha po ta jiwa ko mu am ham kako mhiya toko je. Ta kwe ata nga ma kwat. Ta kumu khasa yate. Ata khasa se e ma kya e kwat. Tama aki gwi man ta hili kutiko gwi man. Tui aki ta khuyo muti ita se kai kongwa khu no ai da ba se kong ati ko abashi aka no twa aka hie a tri a tri ati ya ko wate ata mi ko aka khei am kha sim ti manu ta se sho ka khei sa ne te ta se ata here ta je wo ko mon ho ba ma te ko ma te ka ti da ba se hie tu yo ma ata hi te kha u u wa khu yo Tariko uma ata kisha na hoga kom kwa karo uiko we ngati hukwa na yo. Tu ya tu uiko. Tariko kuwa hwe. Si aki uma si ako tehro gyeru. Ada masiko ha. Kwa kwa hati ako gauka ate mkuma mana ata yina si no ankara hunu uako. Gaji sa yati an uako uate. Ama gwa kuma ave hata kwa shwebwa. Sina kheko tie khoro kheko khere na khunu ta ko sin e tum kwa nya ko sha ya tiki akitana tenu ata ya ti ta khun khata ko tle to ma khwate asa ta khun am sha ki nga khwate kya u ka ta ko ma an khara ka ki tim cheu ta ko am asa si ya ko ya ta khunu sha te ko an ama o ka ti ta khun sha u an ai ko ka ko ma ko sha u ta si ka te ko sha wa khoi kam Ata ko kasima ya kho ta ko am omke. Oi na na na na gwa kho iko khore. Aka ya ni sahambe. Ta ko shi gan ta dao ma khane khane khane khane cha je ko no ta ko iki ya. Ma ha ka sa mu ta be. Ma mu kwe. Ha mu ta be u ta ke. A a kwe ta ma ya hi kwe ya ya hi ke te khati. Ana ha be. Kwe kwe kwe kwe nita khani mahiya te tiko si kusen kwa khawana yae yae kwae che khahamu watabere tenu khaya anto anave go khahet chak gotie ya kweu karahidinu ngano ti an ti anto ave ti chaki kuma tiko ye yae ke aka karatakne mandiuma karatimu e tako kwe karako magdini matwarara Ai, adi je kwa shunga to mako. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisha nita kata ko siya ko anja ya ko. Ta kwe ya gawukai ko. Ha, ti kongwa gwe. Oka kwe ku kwe ya. Akoro khao yo waka. Ta kwe hino gya ne gyaru matwarara. Gini matwarara. Ta gawukai ti ko kwe. Kwe yo uwa ko utu ka kwama. Kiawe ko yae no kasa de kuwa kum o tui ma na tako isa twara kum yim saapa. Taku ko twama. No am a chia ko kai mo ka tre taku kiri mo yuko ama siya kwa ko tiyo ko kamate. Kwa mo kwa ko. Eri ku kwa tome hi kwa tui kwa taku kao kim kwa tako. Toa sana te shao. Si oro kwe taku ko shao a yi a shawe. Trebi trebi yo cheu ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri thuri na khwati a na ko ya ya ka ra khwata che kha ya ya ka ka kwe sa na kha a ba si ye ko data ba na ko kham e ti ko a ka ta na kha khwa ko e ma u bi na kho e yo ko e ma ke ki ko da ro ko ku ta tse tsa di ma ya ko khui sha u a ta si ko ya go A ka kuri, sa kuri, yom ka to kuri ete. Titi o mu ma to mu, hambe koma. Kom ati mu ma kwe. Ata nga kui ko ma sao, nga taha. Yita kwe je ko kai ba kunga koma, kwe koma. Hambe ko ata hi ata ka chani ma ya ko kwa basan. Hak o kuri na kwata, huna kia se. Hak to he. Yawe ko tiku nai. Ha? Ham tu ma kuriete. Ne ya ya ko iha ku ya perena khwatebe. Ata tebe. Tu ra kam ka hi ta hi tu ya ko eri ku ka kaisi ku ya ko. No ate ti maka. Tu ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko gem sai ko mi ma ya ta. Ti ko ngim ka gem sai ko mi ma ya ta ka ma ya wo hu ita. Ha ante ko khro ko kuri at ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ma karo karo na ko. Ta khunu kham ka ku da me sisa ka khwate ta khwate no khana ma kona te no kyare ma kuwate mara kurina be khamdita go botseu ni sa tsa jao ga ti awa khuate
1: Seven 50 minute getting on the Kinga Arake Conquera Dux Gafam, him the gears and cocky minute gate cock and camber, him the tongue gear coming on the program gate and seni key comasi, him the gears and game the program gate jump to then get it in a tissamucha, Vanga Kyang Giawa Kong Telegun Gunam, Bless Maponagawa Yang or Kro, the Dangwam to Kiki Kulangawa or Quidam. Ke mokana mokwa ke tsimo ke ke te ke kanga ke sa ngam tsa program ke kanga se ne ke koma se na mase ke kola ke kgising mo ke tene tsa tlo a tso le mo ke tla tsa ne a di ke se di hana market te te mo ke tlong te re ne ke ke tsa se mo ngwa ma te ke ko mo se ge ho ka ngwa koma ke tla fri pe ne kona de ke se mo tla program ke kanga se ne ke koma se ke mo tla le ne nyales te mo ko ke tete se la

Tjakoma hene swarte tese tatuanta teta darna qayate nataha mate kwasnako anahe nako nataha mate ya muwa hire kareta kham o tsamsi o tsaki aha mate seta ya kaya kwa nika tate hene swarte kaya kutwara tate tatuanta kaya kutwate na tiu anishokati gara kago hoi te kema a hene swarte te tsaje oroha hi Nakorenka timetin timeko ngo heni swarti msomhe kien karaha saata. Nukta mengtseska tine kamakota tue en tuantak menete tua jien ge karaha ha. Te anka te kwe ah en bertak menete ji berinakwa ya ngweko. Tuankota teo tsamka programe te darna kaita tine. Teo tsamka programe te anka te teo polisan se ta te tuankota darada tine. Ta te anka te tsam si se ta te kaiko ha. Akoranka hintu tekte krikota kum. Deo je te polisana surema gohana ana haji an. Nan ta ikara te kuyen kaya gore kare. Khan se ta ngkwezika a te kuyen karta tine te ti o takin. Akoranka te u programe tsamka kwe ahe. Yen makwa kwe te ha. No te u te anka te freida ha kwe ngehe. Freida ha kwe te anka te vieke di ya khirika di tsam a. Akwaneka hintu temo, tse ukhari uksam vieke si sonda hake, teki nga vieke ya kharegwe. Sonda hake teki vieke si kharegwe te anka te, takono berem te uksam ka vieke te, manda hake te vura go vieke kinyamagwe, nako kaeja te kumugwe. Te ananko te ngaye ko vieke je te u program jikin te katlai kwa gwe, nako te mungo nata ikara te u vieke je haa kore karata. Na makana ya, uksam ka program hinte eski hintu te tu anko ta dara, ate darana kwa kate ukate program siki, tuwana tiseta, tuwana kwae. Chan mahitu, tekeja kikle.